Ay, Mario, wetsa. Ojukirango weda no weda. Teba uriyanga. Wala mwiro muta jukira jori okumukuma.

0: kubali yaba idibi twagulanga omanyi guba tuguyita guti galan ebamu liita 16 bwebeera kakati nga twalinga tujugula dola 10 mu 18 dizero ngeya petro tujigula 9 mu 5 ngeya aviation fuel agenyonyi tugagula 10 mu 14 dola kakati okwogeraganya n'abavito diesel ne batandika omuntu weranga ku 83 dola ogugalani ogwo kubanga bwe batwe bagapima kakati ku petro ne bamutuwera ku 6 mu 1 dola aviation fuel ne bamutuwera ku 7 mu 9 kati sende ne zikkira ddala twagenda ne tubalabalamu wano nga bwesanga nti nno buli liita tujifuniranga ku ziringanga 10 mu 7 ku 2 awo naye lwakuba nti kati kuliko omusolo kuliko transport agamotoka agaleeta paka wano kati ebyo bibala kati nolaba nti nno liita ekyeva eggwera mu
1: 3-5
0: we yali ezanyira naye kakati Oliver nga bwagambye ojulirira ku mutwe kati tuli mu 7 tetumanyi na leero oba egenda kuyitawo buli lukya tusanga kipya naye bino byonna president yagambye nti mmwe muli mu kisaatya mmwe muli mu mwe mutambanya biri muki mu bafalisayo
1: nana nale tengero bana agenda mu bible
0: mwe muli mu Buyudaya mabatamanyi ya bafalisayo na ye ngalaga nti entalo mwe mutazimanyi nti weziri ezomulwa nanda lwegaza
1: entalo ate abasinga okuzirwana be bali mu byenfuna abamu
0: webalinnyo kakati obuzibu bwonna okuva lwe baalumbagana Iran nayo neegamba nti akagolomolo kankanywezi kakati bwe buzibu buno bwonna
1: bagenda ne beewaana waana Trump n'agamba simanya olutalo bano baawedde dda baakoze ki naye ffe netwongera kukola ki
0: teyapondoose yagambye tagenda kuddamu kati bakuba yapondoose lwakuba nti nno era nga kalibaga mukalukalu mbeera kati era kati nja kuddamu bakuba nga tumaze midterm election anti bayinayo akalulu kaabo aka midterm nga ate balaga rates kyeki balaga miwendo ku kukanala kaabwe takola bulungi
2: aba republicani
0: takola bulungi kakati yagambye tagenda kuddamu kuba Iran naye nga we wabudde obuzibu bwaffe bwonna bwe tulimu era nyinza okukkiriganya ne mukulu Gideon kyayogedde abantu bano bo babaawo kye bayisaawo
1: batuzannya obuzannyo nga bayisaawo byabwe bali mu byanfuna ate nno abantu abo kyewuunyisa bawuliziganya
0: yes
1: oyo Trump bawuliziganya n'abe Iran bulungi nnyo naye bagenda ne bazannya akazannyo mwe basobola okusikira ku ssente nnyingi mu gundi ebyo mu mafuta n'ebirala ebyo ebyettunzi nga tebalabawo kati kwe kutandikatandikawo obwo kati ffe ne tubeera eno nze mpagira Iran nze mpagira Amerika nze mpagira Iran naye nga ffe tukafiira mu bali bali mu mizannyo gya buli ssente lwe zijja ennyingi nga bo bagabana
0: webalenyo kakati okimanyi nti nebasobola okukikola bwe batyo ye yennyini yanaawuuza olutalo lwatasobola kakati tubonyeebonye ensi yonna kati ayinza ate okukwata essente zino zebatukeneenuddemu ne bavaamu ne bagamba Iran tugiwadde eddewo ezimba ebyayonoonebwa kyokka ng'ate ezijja mu bo oba mu kyabugagga kino ffenna nga batukeneenudde nga tufudde so abazungu bano nze kyovola nga si bakwano bange n'akamu pulezidenti wuyo yatugambye nti bana enjogereza nnyo naye kati natuuse wekikoma sikyayina kyakukola bannange kyekyo
2: tugumire dola eri mu 14
0: kati abo kikitegeeza
2: tugumire amafuta agakasanvu oba omwaka guno bantu banaagendako mu byalo oba nedda
0: kubanga yagambye nti akati kimwadde ekyokulabirako ennyo oba ekyokuyiga agenda kuyamba nnyo ekyo irrigation okukirira emmere ebeerewo era mbu tufu singa Uganda tetwayina mmere chindu chandibadde nga kyava dda mu ngalo naye kati omuntu alya na

0: Aya.
1: Natunulira nakali nasikane
0: kana. Awunga mukko.
2: Nakali.
0: Singa baba waru mufu.
3: Mama gwagira yafuna yarwafa.
0: Akaimba tukawereza sawa sumba banange ona wali pose mwogerere obo budde wabujja wa. Bawuliriza akaimba ako paka notegera na makulu gako.
3: Wakati mukora research wauliriza akaimba ngakano obo manya.
0: Obo manya no
3: we. Gamba aba ensi.
0: Banange.
3: Akaimba okimanyi nti no. Kati ebintu byenseno bizibu. Akaimba kano bulijjo tukazanya. Oina kabasa ndero wangama kaimba ako.
0: Kaimba
3: ngo kusikatigira. Ne ngamba kaimba kano kawulirize kabasa.
0: Kawo budde ningana.
3: Ngiko gamba kaimba kawulirize.
0: Kumbe wangama nga kawo budde ngate sawa sumba ya kawo budde.
3: Hakati munangu. Aina ne byanyumiza ate bimbadrezi sauli ya mukaimba.
0: Byanyumiza ate yagambi ate sawa sumba.
3: Nti aina yagambi denti bagule byokunywa.

0: Qui gaga sangi tambengo kana kancha kana opposite street tombola rieru waga waba factory yawe ebulo bakuntanji road nakuire ku strong sabutane mu atanga mu mwenda asatu mukbiri kumi na mwenda
1: kakati nga weyambisa sente agent yenna osobola okusasula tuition wa Ibanda University. Teka sente ku Old Mutual Unity Trust kune kusala mu bank account era teka yuno kujayo sente kukonza pe wallet yo. Kulina kukajara
2: kolera ano mkutale karele kibaita viva mtu ndunda nyanya mkene nga bovira awe
3: ina habana omugati kwemba temanyinti kwa pei sabuni atabe rewa.

0: Saint Kizito Senior Secondary School ekabowa somero lya mulembe nyo omuzadde no mwana abano jaba ulira walinge bigozo bikomye wochitegere nti somero lye tukulagirira lino ate lya mulembe nyo so bebakwa de akaimba ako akamama tukubuza ko na woli kwa sizo bangu tuliza kichenda mnyaka tenye senya fama radio sapiencia aba Saint Kizito tubagaliza ebigezo bya senior yokuna ebirungi ate abaana muite abaana babeerenga ekintu bawali ku level singa okuba eyamanyi nyo babitandisa olunaku olwaleero tubagaliza kisinga jeje ne Kabasa Musagalagala Midday Morning Show tukutegeeza nti nno entujjo goodbye 2:26 abayimbi bangi nnyo tugenda kubeera wali ku New Royal Gardens e Nansa na Kabumbi nga 2:26 wo wekijja okubanga kiggwera mutwalo okuyingira VIP 2 ate nga ne table ya 5 bayimbi bakulembeddwamu Spice Diana bebinyanyanya Nyambazira Tone Suna Ben, Kasibwe Kapo, Dax Cartel, Kajubi Chibijigiri, Maulana Nerein, Aida Mogo, Henry Mwanje, baimbia banji, nyoba itidifu, nyoba dancers, wa comedians, atetu yokute girane, abawanguzi, abempaka zaka kensa webye mizanyo, ebirabo babitwali, so abawagizi mwena mwena, abalina bemuwagira mukakensa.
1: Baje.
0: Muingire wo.
1: Muwagire.
0: Ate waluona haba ntungo, oli, toi inache weta, biemuna ingu jakufa one ichirabo.
1: Ebirabo nao, tuwabitegisen.
0: Toina ache
1: weta. Tukubuza ubuza. Ani akola program saka na garami de. Kama sana jeje. Flat screen yekubere
0: mu.
1: Wakuli za sapiensi.
0: Gwo manyo kudayo ne. Gwe mwara.
1: Kumutuaro.
0: Gwoka.
1: Gwoka.
0: Abamu. Abamu netiketi bajia kuwangu.
1: Ache nga mwagenda zi wangu. Labu wangu zi wana abamu.
2: Toto program saka na garami de.
0: Owai.
1: Anje.
0: Waliobe deko. Ewantu. Omuntu na yogeda. Nga nayo gile chintu abantu ne bakubengalo naye nga nogana ikati bano bakubite
1: chintu bakubizachi
0: gachayo gile chinyiza bunyiza naye nga bana abawujyo bunyama omukuru ayo saja yogero yo dag oyogera bukati bamala kufuma yoga bana omusajja
1: muwolide
0: byayogera
1: muwolide bwagambye kumaka kate Nga joyo.
0: Zimbe mbozi yo.
1: Mbozi.
0: Kwa jitande mwa magezi. Maa.
1: Nga. Nga. Nga. Mwini mtaba na Uganda. Jeje jari tubude yo.
0: Tubude. Watu soke tukubewa ukano.
1: Soko kubewa.
2: Program. Sagara gramide.
0: Kati tubude
1: yo. Kati tubude yo. Kati jeje nga tugenda. Gwe soko mbu. Ochimanyi. Wawuli de presidenti.
0: Presidency.
1: Presidenti yenyewe yule kaguta mseve.
0: Yakozeje.
1: Imambi ze presidenti zibane presidenti mwagala kubanga atulowoza ako nnyo banna Uganda.
0: Yagambye.
1: Ata tuyigiriza nokukola. Kubanga walwo byayogya nola nti singa si mukozi. Singa naye taliwo. Nolwo kuba mukozi. Walwo tukide na Uganda. Kakati mwemuoza dole erinye. Kakati faba kola kuzili nebye nsobolo tunda
0: erinye otunda chi
1: otunda chi bakati era obana wo inabye otunda nge erinye kitegezera sento jazifu na mubunji
0: mubunji nti botwala amata
1: emwanyi zo
0: mwanyi
1: makati ya gambi aine mwanyi mubunji
0: mubunji
1: bwazitwala nazitunda era jja kufuna sente nga nyinji lwensonga dola lichi
0: aline mwanyi Azirima.
1: Aline mwanyi laba na Uganda.
0: Bulijo president nze mbadde
1: mwanyi. Kola ya mkumbi terimba ndoza president ya soka ya mwanyi terimba.
0: Zilize ya fikirira nobu chupa. Oziju kide.
1: Iye nziju kide.
0: Zakura.
1: Nkola ya mwanyi terimba arabika. Na yeke njini ya jikola chi.
0: Omulanga ya guduki.
1: Omulanga ya guduki. Yanti aline mwanyi ze njinji.
0: Ya.
1: Katishite geza mwabada mkukaba. Nga dola weri nye.
0: Aina mata.
1: Aina mata. Inyama. Ya kutunda. Ebintu yu wabiga tagata na abitunda. Era sigara sifuna senta. Ate mubunji. Kati mwabali mkuoza. Ae dola. Mutunda chi. Gwefune mwanyi zo matante. Obitunda lobo tobifune musente nga nyingi kubat dola yu wakuru.
0: Resident aina kwa bitu. Resident aina. Gwe agama. Anyumia.
1: Anyumia. Atena anyumi sembozi.
0: Atenge bitu vya anyumia. Bikuru.
1: Bikuru. Kubanga lukumuru enda tano mwe satu. Lukumuru enda tano mwe satu.
0: Bwetu tunuulira mwako. Ya guogede.
1: No, nyumi ya biyangi.
0: Bwetu tunuulira
1: mwako. Dola bwe yali lukumuru enda tano mwe satu. Nekati. Tula wange government ye neweko zeche.
0: Neweko zenyo.
1: Newe tadewe nja ulo ya mani.
0: Mkulinyisa.
1: Mkulinyisa. Mkulinyisa dola. Kwa katili mwato nangu. Busente mufu na butono.
0: Wawulide mune South Sudan. Watu goba.
1: Ne South Sudan ina jetu agaza.
0: South Africa yetu gobe.
1: South Sudan si jetu awo mkazi.
0: Mkazi.
1: Si jetu awo mkazi. Sina kodomi wa fewano.
0: Ah ni ya wasawano.
1: He.
0: Sabi manya.
1: Gutoti uri langa kondi ono. Oh. Ya wasamu wala wagundi.
0: South Sudan yo sovulu kuwasayo.
1: Gutoti manyanga kondi rozi.
0: He. He. Fetu wa haba.
1: Gutoma yanga anti rozi ya liru wisi.
0: He.
2: Monday to Friday. Waka, obomwezi guno gwa mama bikira Maria. Gabo kutusibwa okwenda miryango high school kulama.
3: Omulungi ampuliriza. Olwaleero njagala okwogera ku sapuli nga evanjiri mu bufunze. Sapuli yemu kunegayirira eziyitwamu okwebuulirira ku bulamu bwa Yesu Kristo. Kitabu omutukuvu Papa Paulo w'omukaaga yayeyogera ku sapuli bw'ati. Yagiyita esaala ng'evanjiri esimbye ku kyamagero eky'obulokozi obw'okwefuula omuntu. Kitaffe Papa Paulo w'omukaaga kati omutuukirivu yayogera ku sapuli nga evanjiri esimbye ku kyamagero eky'obulokozi obw'okwefuula omuntu, kubanga nga tuyita mu nnyaffe Maria kigambo mwe yeefuulira omuntu.
2: Waka, obomwezi guno gwa mama bikira Maria. Ngabo kutusibwa kwenda miryango high school kulama. Esomero lye kya sachino, kuri ensomesa yaajo. Enfayo y'abasomesa, enkwata y'abane nunje bayamba okusoma obulungi. Kubanga lye somero lisomesa ensomesa y'omutindo mu Uganda. Terikoma mu kusomesa bya mu kibiina byokka. Wabula n'ebyemikono babitendeka abayizi. Babangula abayizi mu mpisa. Games and sports babifaako nnyo. Ate nga ne school fees zeze zisoboka ery'omuzadde. Litwala amasomo ga arts ne science. Lyaniriza abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi. Environment y'essomero tusangika kwewandisa kugenda mu maaso ave jinjobe Kampala ovira mu Seeta otambula kilomita emu ku mukono gwo ogwa kkono. Okumanya ebisingawo kuba ku noti musanvu noti emu 69 57 26 oba ku noti 7 72 79 74 42.
4: Twesoze sawe ndala time check. Esawa ziwese nya, ezi okumatia, time check kutusibu wako.
2: MTN Momo, sasula momo loni yomu vude, olinyiso muendo gwe nsimbi za loni ezi kuwebwa. Eroze ule mkasera woze takira, nyigaste momo kaga tanu star.
4: Tenda munyaka tunyese nya fama.
5: Oh mana nasanga, kukuli yomu nasanga, kasimu kasa msanga, kukuli yomu.
4: Radio Sapientia.

0: mapala papa cyacu cyawe ne niki satugirina bo bitageze kamera imama nyabakayimba gatasufu no ulirango yakalokere ku machoka erezo omuntu nekale katwenda ufu mamaze yede shikomu kagezi seku sawe tano wetu tingi desawe feyo kubiri olio cha mkwano kwa feya katwe gatako mpega ndabiru wanyo uwebale nyo uwebale jalo kubanchi ya tena tulipena mkasera kano bato brazilian wako ze ali wanatude alinaje enjo ya ayamba daka kama na ya basaji utenga basaji ya bamba likoti za kalevi acho izalinga satu blue black ne brown
1: ata gray
0: ngera bali reye era bali abe pansi pansi
1: blue black
0: ne brown ne kati bambala green abasajja tebaswala bambala maroon
1: bambala
0: kati na ba brazilian maroon yeah omuntu omukulu
1: ata na anyima bitya
0: che sitegerecho abasajja mtuko ze bubi beino abana ne salobu ko tinoka mukama katonda lwachi omwana azija moyo Mwabado ingi de mwoyo mwoto mwana na kusoko. Na kusoko la bukoti mwa mwe basajia mwe. Mwlekera o tuwa mbali do bukoti yobo. Nafe tuli vantu. Wadi wana wea mbukantereze wambi. Hanyo no.
1: Baino kubeda smart.
0: Baino kubeda smart.
1: Because it's a Monday.
0: I understand. Na Brazilian Monday ya jitege de. Kala kayimba kakwelezo mkuli yona sani. Wawwa. Ali London. Akayimba ye mwabata logu wa tata. Mutu wa wani ndeko kwa mbamu singobu logu. Zena waka chashibashi chitegeza.
1: Hey.
0: Tuwa gero kujikizati. Ndabi ramu. Kutusi wako Senary Bank.
1: Senary Bank. A bank. Kapu bank ya fi.
0: Bank ya fi. Era tuchogera. Ngatuli very proud. Ndi bank ya fi. Kumanga fapete kayo sente zafi. Tuma yantiziri se. Bate kayo sente zafi. Tuma yantiziri kuzala magova na dala fapete kaku account ziri. Inene.
1: Yeah.
0: Zaba pedi. Teka yu sente nomba nyantiziri. Yeah? Wano wenta de. Hey. Nomwaka muna agendo kujira guti. Nge chitu chizi toi.
1: Bujaya bujaga na kunyumiro. Yes. Katingo fuse msama.
0: Hey. Obusama chitegeza sente.
1: Sente. Ate chitegeza.
0: Nisa nalima yu kufabu eru kudamu.
1: Ah. Hey. Wala wabayo ngatiba ina na sente.
0: Banta. Masiba sanga. Ha.
1: Na yo msama umutufu.
0: Nina mkwa nungu wange yale nyumiza. Mbwa ino mwame yale mtokota. Ngaribu eru. Katinga ina nyo mambi yali gambo. Okusinge yali korwa. Kakati chwe ya vamo gamba. Kale uganye. Ongana nze ndi mweru. Famasa jabali yebwe. Wama wala batu wagala. Chwe ya vamo gamba. Tamasa jabali ya yungana wano batu la vili.
1: Hey.
0: Tema manjina mwe valina.
1: Hey. Kumanga te owa wano kuground. Hama manjina wasu zotia.
0: Hey. Mwene mwena valina.
1: Hama manjina yi mtuabili kuground. Hekati walo wabantu wa mwa wagende mweru. Nga yewe ya gende la. Nga kilo ya sukari. Yali kumkumi ezi. Kumi satu. Katisa wazino kilo ya sukari ya kumi tano.
0: Atenya.
1: Ate nya wochitegera nyama luli ali akasamba
0: nze siri amputa naye nabajiri abajika
1: eh hey.
0: Ni mitundu emitwale ebiri nechitundu obanga gulobula
1: wochitegera kati walo abagena ngama Uganda echali wali
0: omanyiti twali akubofula ya buno bukoko obubi
1: eh hey.
0: Twabuli ya kwa kusiringi kanana naye kati twetwogerera wabwe ebiri chitundu obesa unako gwali
1: kwa gamba omuntu ali ku ground yamanya chitambula
0: ati wali ku ground inga tasoyi wali ku ground
1: eh hey. Hey. Atogera kwali ku ground inga ngabi nga providing
0: providing na inga tuko yamba mkwano gwange ti akade kanu kama kamwana kose cho chimaji era mtende butugenze mwana
1: omwana wolna kurayo twagade okugamba bazadde nti muchimanyi nti abana bammwe baina TikTok account kujo tamanyiko kubanga sichi wanti omzadde osolo manya nti mwana alina TikTok account no tamanya bichi byateekayo oba no ta followinga ate bazigulawo naku blocking ago omzadde
0: Kati waliwo chizo kunsa sanga mbloki. Kwa nene kuata kunsa.
1: Jukira kati wazada wa singa. Jukira bogula wa TikTok account. Oba Facebook. Any social media. Baku oli required oteka yo account. Leko kujestaringa. Na kwa deto postinga. Gwokoze sa apo yo bulu unji. Oino kuwele yo na account. Kati wazada wa agera na wandi sa ya account katugeze ku TikTok.
0: Hasirika.
1: Nasi kakalenga jasi yala bilako video ze mauli ile bichiwe bichiwe. Na inga ta postinga kwa wazaja wazi singa tebaina
0: budde.
1: Yes. Kati omwana oka sitama nyanti o inayo account. Jukila obo ina account o solo funa.
0: Omuntu yenali musimu yo. Easily.
1: Mukontakt zo.
0: Yes.
1: Kati omwana nga kulachi nga kublokinga. Kati bebaba na posa nga kutiktok. Postinga video nunga na yeno mwana ina wazaja dova taina.
0: Chiruma. Sisi ya limunimu evi ntubiola bakutiktok. Ngobwa na butini butibuto.
1: 15 years.
0: Na inga content kwa sayo.
1: Oshage, nga bada okulaivu, nga bata niko okuevu mae. Nga,
0: mwana wevu wakari. Nga mwana postinge bitunga bikulu
1: nyo. Oshwa ni mwana bazada mamu katama inti mwana wa inovu goye. Mwana kweka.
0: But, you know?
1: Hey.
0: Kono luwa omulaba?
1: Kati, nze naba de waka. Hmm. Bagi no tulaga. Mbune, ono mwana mumumanyi. Go mwana mumanyi. Tuwa kuya kuchalo cheche.
0: Na mzalo ba mani.
1: Na mzalo mba mani. Nyinga bazadde bete tebayinna na magezi guna gonnanga manyinti.
0: Olumuna muzadde alika pesa.
1: Nga tebachimanyi
0: okusagera. Omwana ali kumutimbagano bwe yerenga bwa bwatekayo buli kintu
1: bwe yambula
0: manyi bino bwa yogera bino nabiri ekyo ne chikoma weli abasa. Ntitubere babufunangize. Goberera ko anti amasimu agomwe mugagula. Because nasisubira mwana wange kuba na simu gasimanyi bwe yava.
1: Bwe chiri.
0: Kwanza ida nine kwata na yunga simanyi je vudde mutoyi. Awo wenyine.
1: Era abaya taga kukwasa yasa.
0: Kakati gwembanga gwe waguze kwa kera ku machano ogule simu ero. Fayo kumanya biche biri ku simu. Nebane tubulide nya bazade ku simu zaba. Katusubira nti mufayo. Obalo za fetu wasigala mwana noko.
1: Ekitufu kiri nti amasimu yensibuko yobusegu.
0: Yobusegu sawa ero.
1: Kubanga amasimu.
0: Fewe twakulira lwabanga luzi.
1: Eh.
0: Yeah. Hai mama, abana, abana balina.
1: Atefe twakulira yalinga TV. Era TV ebisere byalinga nyangu yali nyangu okumente
0: okugira kyangu nyo okumente ininga TV ndiye ndi success ala kibwanga
1: zikuganinga za ati nga jukira no buzanya butabula banga ne bazadde ba
0: ati nga tebuli mu kiye kwese na yen nakuzino eha
1: nakuzino Google kuliko buli kimu
0: nze smile yaleta Mr. Google sa ati chichi atakuwa
1: ali tachilicha na chena bagamba luli nti omuzadde woba owadde mwana we sim te wali akukasa jimu wa mutele kola follow up ate mutele mu account nga otadde mu Google email nge kwatagana emyaka je kubanga omwana wo aba muto nga ali
0: nga content kwa yagala
1: tebajja mu wa content wa bantu bakulu kubanga wateka email ye mu simu eyo ate
0: nakirala
1: ku following up
0: ekyo kikulu
1: eh
0: na yeba na yemwa mukala mukanya kugula wifi
1: ate bana ye wifi yakoze
0: bulala zanti nina obuzibu era waliwe yalangamba na yekale
1: kale kale abana unlimited wifi waka
0: kale na abantu bona wano baina wifi kale na naye munaye zera kuzobwana logo bwange nenga nze wifi twaude katugule nyo data something I can call a follow up
1: so nze kubala opera abazadde abana baina TikTok account, Facebook account, Instagram, beba postinga.
0: Baje bale kila nebizibu.
1: Bicham.
0: Abana abamu politically wakulu nnyo. Abana abali mu secondary. Omusanganga politics amuli muto mungi nnyo. Ngobuchayi waina kuchibina kino
1: babu. Yeah.
0: Bungi nnyo. Nti omwana ja postinga ebintu bakera ku machaba munone uwo.
1: Bwe kiri.
0: Owanike mikono nti owange. Nenga senga babikujala ka tatu ba mama. Yebine ebintu by'omwana uwo.
1: Ngoiza oiza no wakana nenga mwana uwo uyo mulaba mu video
0: so abazadde fogwa fegwa bagamba tusubira nti tubagamba namwe mugoberera nkuruze ya magezi kuoli omuze musanvu 55 ana chinana musatu savu musatu ne 0 musanvu munana nya ana munya ana musatu 02 WhatsApp musanvu 55 ana chinana musatu nsambu musatu kade ka muzona gandi lwachi tubageya nga togera e parasama tubageya za because
1: okoma odio msama
0: mukuwemu
1: mbuza mbuza
0: kuma odio gamba mugambi wano muwe namba yono muulira wama kuwe namba ya angel sidera kuogera linyali kwe gamba mbuga iti muwe namba ya nesa we natuka weka somla ganti yoli available onagambi lilienda ama tabuta kwa mbulide na amato buto uliote nache mupane bintu ebyo eno madugomba tu ulidizenda biruamu bono hita ko eno hata yon pita yon nyo nina yoyi yon kona yon kwa bono hita ke eno jangu nkuwe kumatonywe ko manjina ze ono Isaac e madugomba Isaac nkwa gala nyo yato yon nyo yata tami nkwa gala nyo topo ayo enamba yon kanjistwa ringi e madunja kuja mwana huyo enjo Wema tugetako netuogera ku mizee ejo ejiri yeyo abantu je bakola je tuli lanti te tuli bamativu najo. Chitagala tutubikona ko wana.
1: Emize miji.
0: Netu unzika abantu bachusiza.
1: Mama ati waliwo je chimje batachusa.
0: Ne baba ulibe.
1: Bane bantu mu wachi muchale kanya masimu mu taxi.
0: Ha, amuyaya ngabe je pe mutokote. Tofa yote atangenda jisako. Aha, abadogamba.
1: mize tutogede kuminji ne tuogela kuchwa masimu abaleka nya masimu mu taxi na abantu bawulira
0: naye munaye nakwezo naye nawe nalita bulide ku taxi sasa moya nti najiteka ko sayo kera naye nabutunulira bwetsi nagenda kulanga ye kunganya
1: ngajikendezeza
0: simu ajikendezeza nga okay mwe mutegera lwampaka mamu because olumwe ba just
1: ate abamu mumanyi bi TikTok bya mwe ne
0: ape bidala
1: ebi video bye bale chokano chirekanya mu taxi banange
0: teraka ga
1: chiche muri
0: abaliko bogera agantu chiruma neze kangambe ka abantu mu church ba asha balunji tusimira ndala naye ba asha ni no bulimize omu omwana akedde ku machana akwate ekifo okumusitula
1: kimu maso
0: abaana bafemba kimirira kuba mukyala gundi atuse nga tuli mu consecration yo
1: mwana nga wa myaka ngemeka
0: omwana atudde mu kifo atalereka myaka 8 myaka 10 mukyala gundi atuse sawa mmeka kanyabo baka
1: mama no bayi musana abantu abakulu
0: ha bandage munsanga ngane munyi
1: musana abantu abakulu
0: no nyaba yi musaba kulu ndichi
1: na mujawanga minister atuse ba MP na ye
0: katonde yotabimanya
1: okoka tele kale kerezi ezimu zili organize zina abana we batula
0: zina era yo waguru zate si anyway bakwati kale abamba chikola tatu na yenze enjo zikiririza nnyo mukutula no mwana
1: wa no muzadde
0: ne mugamba kuba akabonero
1: tufukamira
0: lwachi toyimba
1: kuba mungalo
0: lwachi tusembedde kwanza chinka katako Dakwa kalo rumo buzo wabuda. Mami tu sambela na yegwe tos. Nalio kwa mga anti. Mumpawa zade chumizu gamba wama na mwata sembela wana gamba wabuza. Kwa wazi nsembela. Panyo mwema wana wabu. Mwema wana wali smart. Nga kumuza yibuza yibi engeri. Na ye nzomu zikiriza nyo mwana ukubena na iwan. Okusinga waguru weyo. Manyiba watu za nyo. Zucha chezina kati baba tuzeyo nebwogera nebulekana nebuzanya ekibugumu
1: naye serebisinga waberayo either omuchala oba omwami kuba ashers ngabalimu
0: atuleke tutule nabana
1: anti
0: kati azereti ayambuke
1: ekizibu cha chachi chache ezimu mfunda
0: azereti ayambuke simple because nechide cha waguru part of the church kisiyambuka minister tukulengere yatu yagala kulengere yabukeriwa
1: olimu minister abalese etu byokuzimba
0: anti kati church
1: okuzimba nga kerezia
0: church yote bimanyi church bwe tuyingira mu kerezia bwetu by the way chini chindo bati bitu bachigi bwe tuyingira mu kerezia bwe ipo fenda masoga katonda mukasera ako bine bya minister
1: nze nali sabye bajje mangu balekera okujjale
0: banna bya bufuzi mutu yana
1: kubanga be ikile baba akikwata nti balina kujjale
0: Nije no papia pia pia bantu na baduke totu gainti ono sabira wano tuteke wakatebe kwa side
1: umana leo kal ayogere ebya gundi
0: mutumenya mu mukole bitufu bagundi nze mara basiri mu nze nandi bagopi
2: ali ne enjo malaika mwe bale poeza banange lili nze kuogera ko kubantu especially abavubuka uwishikiwa Jesus Peter my God itakatungu omuvubuka n'ayingira mu taxi ekyamazima ng'awunya akatungulu guno omulembe nedda neddoogo omuze abavubuka oba pafumu togikozesa funayo ka deodorant ne banayirirya ni omuntu ayingira taxi wali bakonda kita banaye bakyuseemu naye
0: okitegedde nze kitwa kyakatugulu naye nakivaako bannange tetwogera bubi abasajja temutukwata bubi naye abasajja amazima ganyita abasajja abasukka
1: akatungulu
0: abasajja akatungulu mulinga abafumba abasajja chichi ageza naga perfume bato jikoesa kwesa dio na hiyo laba chizibu nyo kwe kuba perfume nga tosose kweisa ako kadi kuba perfume wene tabula mukatunguluko
1: banange nga guja
0: babira ogeza kola chocolate
1: na

0: agambye bikoledde mwami we kubayagala emimu emitinti imaama njagala omuntu nga njintinga emimu
1: kati buli kimu kyakola mwami we yakyagala
0: kikimiso lwokolera ani
1: naye olina okolayo ekikyo nga kikusanyusa
0: simanyi naye ye yakoledde mwami we akayimba kalungi ako njagala okawerezaako fans club ye muduuma omwana omwala webamita maywood akayimba kaweerezaako fans club ye muduuma banaye twagala okusiima ne sekusiima abantu abo ab'emuduuma nga bakulembeddwamu omukulu Vincent Mugerwa abo boolaba fans club ye muduuma tugisiima lwaki obaavuddeyo ne bagula obusawo bwa seminti 14 bazimba adoration chapel muduuma parish basonze nabalala baleeta ofcourse naye nabo basonze obusawo 14 bazimbe adoration chapel abantu abamanyi amanyi agali mu adoration bwekyogera bakitegeera esakalamentu
1: okusinza
0: esakalamentu bwekyogera amanyi obukulu bwesakalamentu amanya kiki kyoyogerako so ab'emuduuma bannange mwebale nnyo mwebalire eddala temujjanga okwo mwalaze omutima ogwagala eddiini ate n'ogwagaliza ate ntwagala twebaze nnyo ne Reverend Father Kato Joseph Mary Kato ono neyebwana mukulu waayo naye yabawa ettaka kuno baasimbako kalitunsi kugana osanga parish priest akolaganika naye engoono bannange mwebale nnyo father webale nnyo ate ne bebaawa nabo ne babalungi ne bazza ogenda kuza muzigo
1: ne bataddaawo ate ku relaxinga
0: relaxinga so mwebale nnyo mwebale edda akayimba kababeeremu
2: kabina yanyumirwa emimu emitintinge nze sikola bye mundagira bino mbikolera
0: agambye kyakola bye mumulagira mmwe
1: abantu ba bulijjo
0: akola mwami we byakola ki by'ayagala era ndooza aba neso
1: okisanga wano
0: nabana bakola nze bayithawe nangaomu nandyagadde nnyo okola omwami wange by'ayagala senga aba abingambye nandyagadde kale
1: byonna oba ebimu
0: kibuzo kinene ekibuzo kinenemu kuba ebimu byenjagala bizibu mmwe nina byenjagala sirina sente naye nga mbyagala kati kizibu bigamba omutwe naye okayimba akolwalo lwakituuka kuli njagadde nnyo abaami batubuulireko fe abakyala abakera ku makya ne tubafumbirwa fe abakyala abafumbo sigamba mwe abali eyo bayisawo zi wiikendi manya zino wiikendi mpanvu kange nenfumba yo wiikendi bakawundo kakuba edirisa abantu bali close to marriage like bali close to holy marriage kubanga obwobuvaamu okawundo kakuba edirisa okenda ku makya nobulesa nefunka
1: obufumbo obutukuvu
0: kati njagala kubuuza abaami baffe bwenkera ku makya nenfumbirwa oba fe abakyala abafumbo mwandyagadde tubeere tutya tulabike tutya tufaanane tutya twambale tutya twogere tutya tutambule tutya nga tuli bafumbo mu ndabika oba nga tuli bafumbo naye ate nga tusigadde tuli attractive ndi mukyalawo mufumbo naye nensigala nga nsikiriza
1: nesigwa ku mpagala
0: nesigwa
1: ku mpagala
0: nesigwa ku mpagala nensigala nga yenze kalike walaba luli akakusikiriza naye ate nga ndi mukyala mufumbo kuba obimanyi bino bagenda okutusanga batusanga gye batusanze tuli biralamu nesiga ebizigo byange byabbe
1: kubanga era weyagendera okwegomba okutuukirira wali oshaba sitekinga ng'ofaanana bulungi akavidiyo okakola enjala oba ozikola oba tozikola ng'ozikipinga short and clean
0: sikola nnyo
1: ng'oyambala nobeera smart naye bwakufuna nakuteeka ewaka
0: olumu nenyambala gye wansangamu nga yeeyo ngalina ennyambala yange kyamukisa mulungi nza kale sambalangamu naye mulimu omuntu nga bayine mwena ayina ennyambala ye yeyambalira obuntu we bumpimpi because amanyi amagulu ge malungi naye walaba kugulu noga
1: kugulu kwe kwakusikiriza
0: something
1: kyokka we wamufuna ewaka ate
0: olwatuukaewo n'omugamba naye naawe amasikaati amampi oli mukazi mufumbo
1: yambala kiddira
0: abulengana eddira wamma
1: hallo
3: era
0: otuwulira amanda mapya anti naye wagana okujja eno nze atatya mulukwanga agala bankubireyo amasasi
3: obugalo gupite nagwegubaugede nayo
0: Kati,
3: I'm going to go to the ceremony.
0: Nsaba gobele lako kata. Tuino mulamo kutuli, elago tuliko. Tumade tuchayogira enjo. Ngatuga ambanti, omwani akusango olivirala, na kugamba obele vidala.
1: Obele vidala.
0: Kakati, mwaja la tukangale tutia, wachito ya gala nsigale musiteti mwansanga.
1: Echa mwini so chimanyi, nti ye omwami wakufuni de, waya gala nsigale. Taya gala kushuka mwadena kantuna hako?
0: Era taya gala. Ngabu wachivulia, ayagala sigale.
1: Wabaya lia tukasawa munano ugo chila sigalao.
0: Mama nino kwa, bewa baba jiteche. Men talk. Mwabati ya waga, umukase mumanyiri zewa.
1: Yene ba boys.
0: Mwabuli ile chyo, inaba boys. Mwamwe.
1: Halo.
4: Kifima otoko kumanda ya. Wachiri mwabachala kiba tu, sana kiba tika mwumbeze tuagala ya. Kwa wabaya kugama kaa. I don't know what I'm going to do.
0: Kale mukwano bera bulungi agambye nti batukola ebyo basobola okutufuga. Nenze ndowooza nti
1: okufuga omukyala wo okumuwa amateeka g'okutambulirako tekitegeeza ate munyigiriza. Ate ne kyera sali gamenti nga ina kuba amateeka.
0: Bino nze ndowooza byakukanyako. Nze sirowooza nti bwe nkufumbirwa mba nzize wuwo nfuge. Tuli bakulu na bakulu.
1: Okitegeera.
0: Tuwana na magezi.
1: Mwena muino kwa wejitiwa.
0: Kulabulangana. Tusa kunga ntididi ya ni. Nkwa dama teka.
1: Halo.
0: Nafe sebo.
5: Halo.
0: Yes sebo.
5: Mkuli ya vanzi.
0: Oli very clear. Gena maso.
5: Yeva ni jemuweleza.
0: Yes sebo.
5: Sawa muri tena. Ina mugambi. Ampe kunamba ye. Wamu mchomere yangi mwetata. Kata kumalamu hama. Yes, pite.
0: Yes, sabo, gena maso.
5: Mwere mwere mungu. Mwavisa angani mundonga. Ujambi molekira, ujambi ujenda poli. Mwepu tienda vikanene isi. Poli zokuwa bato ya mbara emparizo ensusu ya uji wangu. Wapa intabati ya vitu zame. Kapila pensi tulimuwira.
0: Nenga wansanga ambi ambala. Kula yu.
5: Ebimu bika na chovola wakamba kubo kubo toba ya rumonde. Kira mila uwa mkisa.
0: Kare sabone ya nzabira bulungi kuliza ya magezi oyo bamisezike yagambati kuba kuku tekuba fuga bine kuba kuku gaidinga nze sandi badena buzibu
1: eriya bintu bibi ayogede nenzikirizikanya nabyo kati nge neisa njo oli omusanze akuba pate no mugamba
0: ku weekend
1: tukatoli mchala mufumba oina kola boti ne boti bio bili okay na yenze nze chengamba omuchala chewa mwe gomba ko kwali kunyirira kwe kusiba kaviri kukola njala kwambala ka dress ke na nyuma choko mufumbidwa omulese waka
0: obo dress waba wala
1: mama mama toda mukusibeze mviri zisale nako
0: ii but
1: yeze njala wacho zikola chokawa chokaze zuzu nyini nyini bizwa musanga
0: ajo ku making matters worse
1: hey.
0: Omale okungamba nti salabu na buviri obuto aba bachala bali corporate basala buviri buto oli na kumatiza nti abali corporate basala buviri nembu sala mbe corporate gwo yagala naye ngendo kuita ku office nga secretary gwe bangamba gwo pepe ya na ye asiba emiguwa jiri eno mu bisanga panage mudwo chi mutufulinga shia
1: hello
3: Jamuri yanyo alikuweleza.
0: Nao kuweleza sasa.
3: Onolando.
0: Na bateka chini.
3: Akati madamuri yanyo.
0: Yes sir.
3: Toto yangu njogere gamba. Uli ekipari timu ambazo hivi yari yanyo. Kati amazo kuna ati tiki jamu.
0: Ngate kwa chano nya.
3: Ati anu nya.
0: Umusacha.
3: Kati mwamba la musika kibuwa vunti. Kati anu nya. Mekati kwa jewa.
0: Kati mwamba la musika na
3: mtakti.
0: Kati mwamba la musika
3: na mtakti.
0: Kati mwamba la musika lamba chibera bulungi tachanonya but she needs to look attractive
1: aino kusigala ku dot okutali okwongera go okusikiriza bade yaraga ma stimulating
0: chino chibera njagala sigale nganda bikabwentyo nguonyo kemebwa abami mumanyi
1: atena babitugamba nti omchala bwofumbira togeti nga too comfortable otaniko okulabiko obubi
0: kubanga
1: kuwafuna dida
0: kati bagenda kungamba ebyalinde mu bedroom na ye nzo kubira bikiranga mu bedroom nga batufulume ebweru ne yibe yasenze omulimu obwo bwa muziku omwanda buli lwayitawo okulabanga n'omutima n'ebirowoozo n'ebiwowola abitwalidde
1: ate abami mukimanye nti omukyala wo okulabika obulungi bakitiibwa kyo kubanga gwe wali olabyeko omukyala alabika obulungi naga olabye omukyala wa gundi walabika obulungi naawe awunya obulungi
0: era babeegomba naye mukakundi
1: alabika omukyala wa gundi
0: nti gw'owuwe yabaaki omanyi nti omusajja akuwasa omwaka ogusooka ogwo kubiri
1: ogenda oyambala gomasi
0: ogenda kweza omwaka ogwo kusatu nga gwe n'abafumbo w'ekitu
1: hey.
0: Nga obufumbo bukuunye nako wenna nga oli mufumbo nnyo shia
1: hello
6: Daria
0: yesebo
6: osibire mama
0: bulungi sebo sibye kya sebo
6: njibaleko kyale mumbulizeko
0: yesebo
6: mame ebisa byamaka nga si yangu
0: nyasobola kitu byogerako
6: okusenya omuko wano ebintu bingi nnyo ebikyukakyuka y'omukyala gw'oba ofunye banyo tubafuna naye nga olumanyi wagambye n'omukyusa mu mbeera gyeyagala abeeremu
0: ate gy'otaagala munna
6: anti oyinza omukyusa mu ndabika naye nga ne bizinesi z'okola oyinza owagala omuteekemu mu bizinesi n'omukyusa kuba abantu abamu tebamanyi bizinesi abakyala abamu kati nabo bankozesa omukyusa okubeera ng'ategeera bizinesi wetambula
0: ekyo kirungi
6: kati mutunde bita eyokayoka
0: anti kuba yesinga obbakuba ate yebakemamwe bakozesa ensobi yebakozesa ensobi nawe okimanyi
6: n'okukyukakyuka kw'omukyala bintu byanjawulo nyinza omukyusa mu bizinesi ekyo nakyo kiba kirungi be nendabika okitegeera naye kiyinza okuba nga kitambulirawaawo naye nga tuluse tubakyunya nze omwami we nkwagala unjagala totambulire nawe oyinza okuba nti mwami wange waliwo ekintu kigrupu gy'oli nayo kyusaamu nze omukyala byaŋŋamba mutu nembikyusa ogera okula nga tufunyemu ku kyenjawulo saidi yange naye bwe mubawo nga nyina kye mugambye maybe kyendabawo kiyinza okuba nga tukwatagane mu kyukakyukayo ebintu eyanza nyuma
0: kiyanziza kale mukwano nawe beera bulungi
7: owasoza otya nomwanyinaziriye niwe bali kuweereza ne Angel Malaika hi empereza ya mwempo omunnyo temujjaako kigere ne management yeebale nnyo yeebalire ddala kumulamwa lwaki abaami bakola ekyo ensonga eryemu yokka si bbiri omwami aba ayagala omukyala nga bw'amufunye abeere bw'atyo aba tayagala omuntu yeena addemu omuntu nulwaku nga mwami munjogere nyanga ba mudiviza abayagala bere bwatyo baime mutunulira abalala sita mutima mwe ko kwa kweyagaliza kya buntu anko Ben wa embazo do sekwensi fans za bwo wona batumbu embagala nyo
0: kati anko Ben zendoza yeka ya ineso omulama gwa bami
1: kutudia ya kizemo mbutufu bwacho
0: lwako kwete mwenda mchevalama omulimu gwa mwabami kutudibya
1: kukudibya nono beranga
0: banda benga si chafana ni nate ne yera
1: olasoka waya kufunira
0: nalinda bikebyo
1: nga ne kagasi we kali waka naye katogena fu wa munku ochikakase
0: no mumane kushuka no banganya sigara ofu wa mumuliro no mwana kuchuka na kutu tichandi bade chibi depending on better ye like ye mfunda ye nebisigade na ye mulimu omuntu kweganga kudibiza na yate echo mkisombi ya bami shemutabani njyo ya galo ndibiza abalala na ije visembe langati na wetu ya gala kutu kubamu ya ndiba adiba na uwa obato chanyi
1: na uwa weta mwa
0: I'm no longer attractive to you na uwa sicha kusikiriza katibu omu ndibia nzendo za wandi nesemu nesigalanga tena uwa mkulebi kubana uja kutu na kwa ya nima ne mama gunti anti daba

0: nga perfume evunye okuva kuno paka kuli nga teri yadde akakolorwa era nga bwamugamba I'm comfortable baby asajja mwe bambi olumu mutuyambe mutubulire bye mwagala because olumu tutabula onagambye I'm team Uncle Ben thanks for serving gas back there okay kale kale mukwano yadde tatubulidde manyage naye bwacho bwagambye kulize ya magezi ya dakika zizo ziri mnya zezule kwenye sawa omukaga na tu unzika abami basirise kubama zima baka mani abami njagala ambasa batu wakala tuwasabe machas mua gala mtu kumire mumbere ya bachala abafumba vejitiwa na ye mutemutu sikasi kanyanyo kututu wala mumbere ya chikade
1: na kutuma lako mirembe
0: oba kutusika kututu wala mumbere ya kutubibia ayambale watyo tewaba amulaba siba kumutwe siba kumutwe mama gundi teriya teba kulaba you know temutwa temulwana nnyo kutudibya kuba bwono olwana okundibya nawe kenyini nja kudibira
1: atena kyala bolaba mchala we waka nga alifaga faga tunulanga bwayagala
0: mbili kasi
1: kiri joli gwo mwami gana yemani gende usibe kweze ndiri eh
0: olale ke wachira bange chipiri chikadiyenge omuntu nga ekiviiri nga kikaddiye okiraba muyamba akyuse ku nviiri ate n'abakyala ne mbasaba waliyo abaami abalungi ennyo nga kye bayita okulabirira bayira abo abasajja
1: gye bali
0: nakuleetera makeup nakuleetera enjala
1: nakuleetera obugoye
0: nakuleetera obugatto like naafaayo kati ate nga gw'omukyala wakona
1: wawa n'omwami omu nga yakujjukiza okugenda okusibulula ezo enviiri genda oziggyeyo
0: nze sirina budde nze sinnafuna buddemu
1: tetezinawe za
0: mwezibanayezeriira ne bwezimpa ku munaana ogwekiro no nga genda osibula enviiri oba okoze bulungi kubanga oba odaze nti you really care sorry tukupiridde onagaye mwebale bamaama nice day mbagala nnyo bamisego drema yanja kale mukwano webale kusiima so n'abakyala bw'oba n'omwami nze manyi omwami agulira omukyala wabo obusitikoni bwobuyaba obulwala obwo bwobuteekako naye banaye gwe babugulira alina oba mputu
1: taziteekako
0: ekisoko lyakunaza kyayagala nagaye njagala enjala ezobazayika bulungi mulimu n'abaami abagala ezenjala empaamu temugaa ti buli musajja ayagala nnyo ennyimpi mulimu agamba obwala ng'okoze bumpi
1: kolako obwanvu
0: mutu bwakugamba kyayagala ng'olaba ki bwe banaabazaako abazibi bano ba angel nga munne yesebo
2: mwebale kutuweereza
0: naawe okuwuliriza mu bunyi
2: munnangira omukazi olina okwebanja nomuguyabeyagala teyagala ayambale naye ate oyinza obimugamba n'atabyagala ebyembalo bamugoberera omusajja ate afuna walukulu atabyagala ate oyo ayina ntisobola obyambala ate n'afuna atabyagala eyo uganda nze
0: kale tujja kukyusaamu naye nammwe tubasaba abaami temutusikasikanya nnyo tudibya tetuli baana babamama bamwe
3: buno bwe bubaka obw'omwezi guno ogwama mabiikira maaliya nga bukutuusibwako na miryango high school kulama
4: omulungi ampuliriza olwaleero njagala okwogera ku sappuli nga evanjiri mu bufunze sappuli y'emu ku neegayirira eziyitwamu okwebuulirira ku bulamu bwa yesu kristo kitabo omutukuvu paapa pawulo w'omukaaga yayeyogera ku sappuli bw'ati yagiyita essaala ng'evanjiri esimbye ku kyamagero eky'obulokozi obw'okwefuula omuntu kitaffe paapa pawulo w'omukaaga kati omutuukirivu yayogera ku sappuli nga evanjiri esimbye ku kyamagero eky'obulokozi obw'okwefuula omuntu kubanga nga tuyita mu nnyaffe maliya kigambo mwe yeefuulira omuntu
3: obubaka obw'omwezi guno ogwama mabiikira maaliya nga bukutuusibwako na miryango high school kulama essomero ly'ekyasa kino olw'ensomesa yaalyo enfaayo y'abasomesa enkwata y'abaana ennungi bayamba okusoma obulungi kubanga ly'essomero erisomesa ensomesa ey'omutindo mu uganda terikoma mu kusomesa bya mu kibiina byokka wabula n'ebyemikono babitendeka abayizi babangula abayizi mu mpisa games and sports babifaako nnyo ate nga ne school fees zeze zisoboka eri omuzadde litwala amasomo ga arts ne science lyaniriza abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi environment y'essomero tisangikasangika kwewandisa kugenda mu maaso ave ejjinja oba e kampala oviira mu seeta otambula kilomita emu ku mukono gwo ogwa kkono okumanya ebisingawo kuba ku nooti 7 nooti emu

Tulabye omupangiri, ekibiina kyasaba Yesu akabonero kiryoke kikkirize. Yagaana okubawa akabonero okuggyako akabonero aka Yona. Omukama bw'agambye nti siina kabonero kalala konna ke ŋŋenda kubawa, naye akabonero aka Yona. Bangi mu budde bwaffe, oboolyawo naffe tukyanoonya obubonero oba tukyanoonya ebyewuunyo tulyoke tukkirize. So nga ate wano tumaze ffenna okwekubiriza ne tugamba nti eddiini egenda okutulokola si yeeno eddiini ey'ebyewuunyo, si yeddiini ey'obubonero, wabula eddiini egenda okutulokola yeeyo eddiini erimu okukkiriza okwannamaddala. Si nsonga oba akabonero weekali, si nsonga oba akabonero tekaliiwo. Naye mu budde bwaffe era wakyaliyo bangi abanoonya obubonero, abanoonya ebyewuunyo balyoke bakkirize. Ate naddala nga bwe tumanyidde ebyo ebitwanguyiza embeera, tulowooza nti ebyewuunyo y'emu ku ngeri ey'okuvvuunuka ebyo ebitusoomooza awatali kukuluusana nnyo. Kwegamba tugenda ne tubulwa obugumiikiriza, obunyiikivu nabwo ne buba nga tebukyaliyo, n'okwewaayo bino byonna ne tubireka ne tutakulembezaamu ekigambo kya kukkiriza. So nga ate okukkiriza kwe kuteekeddwa okukulemberamu n'okulambika obulamu bwaffe. Nga bwe tugambye nti bangi mu budde bwaffe era wakyaliyo bangi abanoonya obubonero, okugeza abantu bangi mu kifo ky'okukulembezaamu okukkiriza, tugenda ne kulembezaamu okunoonya ebyewuunyo. Enna abantu bwe bawulira nti egindi waalabiseeyo ebyewuunyo, bakuluumulukuka okugenda nabo baganyulwe Katonda ne baba nga bamuleka eno gy'obeera nga balowooza nti Katonda ali eri yokka, eno taliiyo, yonna Katonda gy'ali. Tubeere n'okukkiriza naye tuleme kunoonya byewuunyo na kusaba bubonero. Ate n'ebyewuunyo okwagala okubikaka we bitali, n'omusango oli ng'ayagala kuteekawo ekyewuunyo, ayagala kukikaka we kitali, Katonda toyinza kumukaka kubeerako ky'akola. Ye akola nga bw'aba asiimye, ate era n'akola mu ngeri ye. Awo n'ekigambo eky'okubeera n'okukkiriza okunyweva, ekyo kye kisingira ddala era kye kiba kirambika obulamu bwaffe obw'Obukristu. Kristu yali ayigiriza ebintu bingi n'ebyewuunyo nga nabyo akoze bingi. Abantu kwe bandisinzidde okukyuka okumukkiririzaamu, ate nabo bennyini okweddamu mu mitima gyabwe. Naye ki kye tulaba? Emitima gyabwe nga gikugubye, ate n'amaaso gaabwe nga bagabazibye, nga tebeetegese kukyuka. Kakati omutima ogwo ogwakagubiru Omukama gw'ayagala okutuggyamu. Kati okubawa akabonero ng'ate mutima gukagubiru, kugamba kiringa oli okumulaga ekifaananyi ekirungi n'oli n'okimuteera mu maaso ge, naye ng'ate azibiriza tayagala kulaba, era ekifaananyi ekyo tajja kukiraba. Omutima ogwo ogwakagubiru Omukama ayagala tugweggyemu. Akabonero kokka ak'okuweebwa tuwulidde evanjiri ng'etugamba nti akabonero ke ka Yona kokka ke kajja okuweebwa, kubanga nga Yona bwe yabeera akabonero akaab'e Ninivi, n'omwana w'omuntu bw'aliba ku zadde lino. Ye Yona ayogerwako yaliwa? Yona ayogerwako y'oyo eyagezaako okudduka omulimo gw'obulanzi Katonda gwe yali amutumye mu kibuga eky'e Ninivi. Lwaki yali agudduka? Anti olw'obuzito bwagwo, ng'awulira tajja gusobola. Bwe baamusuula mu nnyanja, ekyennyanja ne kimumira n'amala mu lubuto lwakyo ennaku ssatu n'ebiro bisatu. Oluvannyuma ekyennyanja ekyo ne kimuwandula ku lukalu. Yona yali agaanyi, kino kyamukyusa, n'agonda n'agenda akola omulimu ogw'obulanzi. Kaakati keeka akabonero Omukama kaagambye nti siina kabonero kalala ke ŋŋenda kubawa okuggyako aka Yona. Yona yabeera atya akabonero ak'ab'e Ninivi? Ab'e Ninivi bwe yababuulira ensobi zaabwe, beekuba mu kifuba ne babonerera. Kale nno nga Yona bwe yabeera akabonero ak'ab'e Ninivi, n'omwana w'omuntu bw'aliba ku zadde lino.
Kristu mu magombe ali malaye ennaku ssatu. Ngali bwe tuwulidde wali Yona mu lubuto lw'ekyennyanja yamalamu ennaku ssatu n'ebiro bisatu. Kaakati ako ne kabeera akabonero akatulengeza Mukama waffe Yesu Kristu nti Kristu mu magombe naye yamalayo ennaku ssatu n'ebiro bisatu olwo alyoka azuukira. Kano ke kabonero akasingira ddala obubonero bwonna, era tewali kabonero kalala ke yali agenda kubawa okuggyako akabonero ako mu Kereziya. Tunoonyangayo kabonero kalala akasinga bw'obubonero bwonna. Akabonero akasinga obubonero bwonna kwe kuzuukira kwa Mukama waffe Yesu Kristu. Newandibadde abantu bangi Kristu baamugoberera, naye batono abaamukkiririzangamu. Abasinga baali beenoonyeza byabwe nga banoonya kufunamu, naye ng'ate Kristu si gwe baliko. Kaakati olaba bo nga bali ku byabwe. Ab'Ninivi Yona bwe yababuulira baamukkiriza ne beenenya, so nga Kristu asinga Yona naye ababe tebaamukkiriza. Kale no kye twetaaga kwe kubeera n'okukkiriza okwa nnamaddala nga kuva mu kuwulira n'okutegeera Kristu ky'atuyigiriza, ate n'ekyo nga kyeyolekera mu bikolwa byaffe mu bulamu bwaffe. Ekyo kye kiba kirambika obulamu bwaffe. Tusaana tukimanye nti Katonda tetusobola kumukaka kubeerako ky'akola nga bwe nakikoonyeekedda. Akabonero akagaba nga bw'aba ayagadde, ate gundi si yawonya wabula Kristu. Ekifo kya Kristu ng'ensibuko y'ebirungi byonna tuleme kukifuula kyaffe ng'abantu, kuba embazzi teyinza kwetenda okusinga oyo agitemesa. Newandibadde Katonda asobola okukola era akyakola ebyewuunyo nga bw'aba ayagadde, abakristu tuyige okusoma eddiini.

0: tubasaba kati tubuuze ebibuuzo mu dakiika zino tuleme kulwayo nnyo eri mabega 0755508373 ne 0784 9942. Okay.
1: Mukulu Jjunjula ale kuweereza ono kansala mu waina Jjembo, omusawo oyo mweyanziza okututangaaza ku ngeri etya prostate gy'ebeera nga yagaziwa naye ate alina obubonero bwayogedde ng'ate bwefaananyirizaamu endwadde endala, okugeza okulumizibwa ng'ofuka oba okufuka nga ofukawo wennyini w'oli nga totumbiiza, ate ne infection omuntu gwe ziruma era naye akola ekintu kye kimu. Kakati awo simanyi infection nazo ziba nazo zikwatagana ne prostate kawo kiri kitya? Naye kirala prostate batugamba nti evira ku masturbation okugaziwa, waliyo ekirala ekireeta prostate ey'okugaziwa? Ono kansala
0: muwayenaalenyo kansala halo.
2: Good afternoon, abalungi kansubire muli bulungi. Prince baitu ekisa musawo mu studios.
3: Akulu mwebale kuweereza.
0: Kale, buuza mangu.
4: Sebo webale kuweereza. N'omusawo tumwebaza. Yebale kujja. Nze babiri natuuga. Ekyamazima ekyeddagala ebyo kitutabulatabula. Kati olaba bw'oba nga tebakunnyonnyodde bw'ogamba nti ssatu bbiri emirundi esatu n'omera ku bbiri n'omera ku musanvu n'omera ku kumi n'ebbiri ng'ate oluusi oyita kugambye luvannyuma lwa ssaawa munaana kuba mulimu lye batugamba nti luvannyuma lwa ssaawa mukaaga. Musawo ddala ekintu ekyo kirungi okukkaatiriza, ate n'abasawo abalala abawuliriza batuyambenga batukkaatirizenga tutegeere tulemenga kuleetako buzibu. Mwebale kuweereza.
0: Mwebalire ddala. Halo, yesebo.
3: Kati omusawo byatunyonyodde byonna tubulijjo. Omuntu nga bw'abanga omusulo gutandise okugatumbira nga tulina pressa eddagala weeriri kukomawo n'afuna pressa eyo.
0: Eddagala weeriri n'addamu n'atumbiiza? Kale dokita halo
3: langira webale kuweereza.
0: Kale ssebo,
3: kakati nze nebaza dokita okubanga atubuulidde ku batuwandiikira ku ddagala nti bbiri emirundi esatu baade batugamba bugambi kumira naye nga tetutegeera kye tumira. Kirala ekibuuzo kye mbuuza dokita, kati omuntu bw'obanga ogenda okufuuyisa naye nga ogenda okufuuyisa omusawo ogenda otutuuka eri mu kiyigo nga guba guyiika nga gujja ku sipiidi nnene kibeera ki? Naye ngaera ofukaafuka emirundi mingi emisana
0: Mukasa ekiwa mirembe webale nnyo.
5: Kyendamu nnya katonyeze nnyafa ma Radio Sapiensia, enkuluze y'amagezi, ensulo y'omuziki n'ebyemizanyo.
0: Radio Sapiensia, enkuluze y'amagezi, webale nnyo. Dokita, webalire ddala. Osobola okufuna treatment prostate n'ewona? Bano abalanga eddagala lya prostate batuufu? Joseph Wakiso. Dokita, tutandika okuddamu.
6: Neyanza nnyo. Abuuza ebibuuzo mbeyanza nnyo. Ebimu mbiwandiseeko wano eno. Kye nnaba nerabidde, nsaba Mukama asaase ne bakubyerabira. Kansala yasoose yabuuziza ku kufuyisafuyisa n'obulumi ng'ofuyisa n'okubeera nga omusolo tegugenda wala nnyo. Tekiyinza yava nga kiva ku ndwadde endala. Kakati kansala nkwebaza ekibuuzo kinnya saali kutte. Nawuddekerya kansala, kansala muwaya. Ekibuuzo kirungi nnyo. Omanyi ekifuula dokita omusawo omutendeke nti abeera ebintu ebeera kumi aba yabisomanga byanjawulo then alaba n'ebibigatta nti omusawo alina ye asobola okwawula nti kati ono ekyokulabirako tuna tukimanyi nti sukaali diabetes aleetebwa omuntu okufukaafuka buli kaseera kubanga sukaali bwaba mungi asengejjebwa mu nsigo n'ajja mu musulo gy'atalina kubeera n'asika amazzi buli kaseera n'obeera ng'oyagala okufuyisa era kakaboni ka sukaali naye kati gwe onaategeera otya nti kano ono sukaali si prostate nti woyina ogenderewo omuntu eyasoma engeri gye bazuulamu obulwadde buno so si ali ku byabanyumiza bankola ki n'akuyambako so wenkubiriza nti oba olina kubonya obwo kyabadde kino jja

Rituwa wali nyogwe na jekumide kochi nda mnya kutonye zenya Radio Sapiens ya tujatambula na katimba akebye mizanyo extra yenze padisirima gombebezo kupira nga kutambza paka wali kusawe mwe ya kaongezi wengendo kupira nga kwele kereza atolu programu mrongo tia ja kupira ngeja everenge kuongira yo kusaidie kutambula ya 22 bet kula u account usuburo kupira ngo siba ne 22 bet changu nyo kupira ngo kula u account kina musimu yo wogenda ku internet oja kubera ngo teka 22bet.uk website ya fe ya kubera ngo jao kusimu yo gende wali ekigambo register chinyi game jusambie bakusaba okuli amanyago nini namba yo e namba yisim kati wali awagenda promo code oja kubera ngo tekao katimba awagenda promo code oja kubera ngo tekao katimba then nyiga mu kigambo register oja kuwera nga wega takutu 22

0: beera ng'osiba n'obuvunaanyizibwa. waliwo wano kyali wanga nsindikidde akafaananyi ka Shai Given nga bava mu church nga bamaze okubeera nga batukuza obufumbo, naye kyaka embaga y'omubebezi naye ejja kubeera bweetyo. Wakati ndaba wano Shai Given nga ava mu church buli abantu nga musanvu, si abantu bangi, hey, bantu nga musanvu sigamba nti ate nejajjanga owekyengera naye ajje, nedda bantu nga musanvu si byabantu bangi, naye ngenda kuyingira bwembeera y'ekizungu obwange we ŋŋenda kuba nga mbutukuza. Wenaba mbutukuza, olwona ŋŋambye omubebezi bulijjo totukuza, ŋŋenda butukuza ne si bantu bangi, tugenda kukola bya kizungu, batodo baluwatu oba bantu nga musanvu nga tutambulira awo, tewali bya bantu bangi, nedda tukekereza seti ate kati waliyo n'ekikungu batwala lumu mwena geoti nga akapande kanywedde. Kale genda ku kodi y'omubebezi obeere ng'ofuna emipiira, genda ku 22 beti obeere ng'osiba. tugenda kusooka kubeera nga tukuza kabaya site, ye kati yeetaaga okubeera nga atwala mbufumbo obutukuvu kabaya site, obaya omubebezi nga ye besti mani mubufumbo tubutukuza, tewali byakumala budde. Kabaya site kati yagenda sooka okubeera nga awutukuza. Abaana b'endakasajja mwesetinge, mubeere nga mukitambuza embeera nga bujja okubeera nga etambula. Genda ku kodi obeere ng'ofuna emipiira, genda ku 22 beti obeere ng'osiba. Bobo siba siba na buvunaanyizibwa ate nawe sabiri mwetandu okukizibwa kubeera ng'osiba. Kugambye lisiiti ebbiri ezikulembeddemu ye late bird then ka ordinary kindale ku docket, njagala nkomewo wali ekiro bwe ŋŋamba nti wano tukibaludde nga gwo omu kwaba abalidde. Genda ku kodi obeere ng'onyiga sita 217 sita 34 hash, ojja kunyiga sita 217 sita 34 hash, tubeere nga tubebeera mpulampula ku sita 217 sita 34 hash. Jayo late bird ale bird yetuwadde sente, then obeere ng'ofuna neeka ordinary. Buli omu afuba ennyo, njagala nkomewo wali ekiro bwe ŋŋamba nti wano tulidde nga gw'omu kubalidde ordinary ne late bird gyendadde ku doketi. Late bird ya mpiira gumu, genda obeere ng'ogifuna, genda ku 22 beti obeere ng'osiba. Bw'oba osiba siba na buvunaanyizibwa ate nawe saabiri mwetandu okukkirizibwa kubeera ng'osiba, ojja kunyiga sita 217 sita 34 hash, ojja kunyiga sita 217 sita 34 hash. Naye nga bwe njogedde ku Shai Given okubeera nga atukuzza obufumbo ku myaka 5 egy'obukulu, ebisonga bingi olwona ŋŋambye omubebezi njagala tutukulize wamu. Edda ssibu, mwe mutukuze ebyammwe, nyinza okuba natukuza dda ate nze nyinza n'okuba nakafuluma wano mu lukubo lwa Radio Sapiensia ne tubutukuza, kati gwe ojja kuddaawo omale obudde kumbe ng'omubebezi gwewesibako nga ebibi yabimaliriza dda mu mbeera eyo. Kabaya site gwe njagala okukwatako, naye nze natukuza dda. Kabaya site oyo gwe njagala okukwatako tubeere nga tutambula. Kale njagala kukwerekereza ebisingako wano, tujja kubeera nga tujja nabyo wali ekiro 6-7, genda ku kodi obeere ng'ofuna emipiira, genda ku 22 beti obeere ng'osiba. Bw'oba osiba siba na buvunaanyizibwa ate nawe saabiri mwetandu okukkirizibwa kubeera ng'osiba. Jjayo katikati late bird ne ordinary ze zikulembeddemu, wadde ne package endala zonna kwe ziri ku docket, genda wali 22 beti obeere ng'osiba. Nga twakalya ale bird yenataddeyo ekiro ky'olunaku olwajjo, genda obeere ng'ofuna late bird gyentadde ku docket, genda ku 22 beti obeere ng'osiba. Bw'oba osiba siba na buvunaanyizibwa ate nawe saabiri mwetandu okukkirizibwa kubeera ng'osiba. Zonna package kwe ziri gwenyiga sita 217 sita 34 hash, ojja kunyiga sita 217 sita 34 hash. Oba oyitaawo ojja kunyiga sita 217 sita 34 hash. Shai Given nga basomozezza banja abali waliwo nubenda kale nabigattako wali ekiro 6-7. Kodi y'omubebezi yeyo sita 217 sita 34 hash. Kankwagalize akawungeezi akalungi, beera bulungi, weeraba.
1: Atoke kabadde katimba k'ebyemizannyo extra. Mutukususulire ebyemizannyo byonna. Akatimba k'ebyemizannyo extra. Kakutuusibwako 22 bet. 22 bet erungamizibwa ekitongole ekya Rotaries and Gaming Lodge Rotary Gaming Board. Okubetinga gwalifuuka omuze era takkirizibwa eri abali wansi w'emyaka 25. Twesuze sawi ndala. Time check. Esawa ewezemu eyakawungeezi time check kutuusibwako MTN momo sasula momo loni yo mu budde olinyisa omuwendo gw'ensimbi za loni ezikuweebwa era ozeewole mu kaseera w'ozeetaagira nyigasitemu 65 star tenda mu nyaka tunyise nyafama
2: omwana nasanga okuliyo gasanga kasimu kasamusanga okuliyo
1: radio sapiencia.

0: Okulitisa chenda mwenye katanya sinya fama Radio Sapientia Inkuruza ya magezi Tukwaniriza mu program Umurongoti Insuru ya magezi Okumanya n'okutegeera ku byobulamu ebyenjigiriza eddiini ebyobusuubuzi amateeka ennono n'ebyobuwangwa obufuzi n'obukulembeze eddembe ery'obwebange omutali kunyigiriza balala amateeka n'obutebenkevu n'ensonga endala nnyingi mu pulogulaamu omulongooti nga n'ekigendererwa si kuzimbulula wabula okuzimba eggwanga n'ensi yonna okutwaliza awamu Chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapientia Inkuruza ya magezi Insulo ya muziki Nebi emizanyo
1: Radio Sapientia Inkuruza ya magezi Insulo ya muziki Nebi emizanyo Akaongeza kalunji kano Tukulamusiza Tukwaniriza Junju Francis Nzembe lao kulabantino programu yo Etambula bulunji Program omulongoti Kulisayo mu weekend Jetuwa isemu Enaku z'omwezi leero ziri 12 omwezi gwa Fe guno gwe tutambuza gwa mukulu kusabi tungo tungo. Guba mukulu kusabi tungo tungo? Yes. Guno okitoba ya Fe. So twebaza omukama atukuumye era nga bwe baguyita enkuba etandise okufuda emba abantu gyo bagirozezaako ne bakaaba yabayingiridde bannaaye twongere okwekuuma. Junju Francis Gemanya, mu studio za mgenyi wange yatuuse dda. Edakiika ziri nnya, ezize kusaawa emu eyakawungeezi tambula bulungi okusobola okulaba ng'otuuka awaka ate mu bwangu. Kakati, nsooka katono nnyo ne nkuyisaawo biki ebibaddewo olunaku olwaleero mu mawulire gaffe ge tukukuŋŋaanyiriza nga okusinziira ku poliisi ng'ekolagana wamu n'ekitongole eky'ebyebigezo bagamba bakoze bulungi era ebigezo bitandise bulungi olunaku olwaleero kye batugambye newankuwadde awamu enkuba n'abatannasasula bigezo oba batannasasula fiizi batataganyiziddwamu abamu balinze linze ebweru nga babagamba musasule fiizi naye nti oluvannyuma babakkiriza okukola ebigezo naye nga poliisi yeegambye nti erina abantu baayo 6 bewadde yunebu bakuume ebigezo bino bitambule bulungi bisobole okuggwa obulungi. Bitandise olunaku olwaleero okuwandiika baatandika ddako. Omukulu gwe nnina ajja kuba ayongera okutuyambako naye nga baatandika ddako bajja kuba ate bamaliriza mu November zijja kuba 6 ndoza mu bitundu byawo na dates zobwezityo. Kakati batugambye centers mwe bakolera ebigezo ziri 14514 mwe bakolera ebigezo bino. Abayizi baffe basoba 250 bebatudde ebigezo. Omukulu Musamba Kalule ye mwogezi agambye nti amateeka gagobererwe. Amateeka gagobererwe. Kakati waliwo enteekateeka aba local government ba gavumenti z'ebitundu bagamba nti sente zibayinze tebalina sente ziddukanya bitundu byabwe era baagala kino basobole okulaba nga bakendeezaako baagala bakendeeze ku mabanja n'okubeera ku bunkenke kati balina ebirowoozo baagala boda boda ziteekebweko omusolo abaloko gavumenti abayina commercial farming mu bitundu byabwe bano banina zi faamu kati bantu bangi buli weekend olira bagenze ku faamu zaabwe babasasuze nabo local government eyo mbu bino birowoozo babireeta era balina olukungana lwabwe olugenda okutandika nga 15 bagenda kukiteesaako kino bakikubaganyeeko ebirowoozo bakungaana bonna aba chairpersons aba local government si era nga bagamba kino banakikola nga ekirowoozo kyabwe bakitwale wa minister nga balaba engeri gye kisobola okuyitawo naye nga bo bagamba nti boda boda zino naddala zibasinze okusaako eriiso mpitirivu zikozesa ebitundu byabwe zoonoona enguudo baziggyeko omusolo. Omukulu okuva mu local government ssentebe waabwe Musumba mukulu Musumba yayogedde bino n'agamba twetaaga okulaba nti Isaac Musumba ye local government finance commission chairperson yayogedde bino. Kati amawulire amalala kaliiso liiso w'eggwanga lino omukyala omulamuzi Naluze Aisha Batala agambye nti basobodde okununula ensimbi eziriyo mu buwumbi kumpi 5.7 billion in cash and assets abantu abakozi ba government ababadde befuddemo kuli enguzi naki ne bazibasuuza nti ezo ziwera ddala 5.7 billion bina bibuulidde mu alipoota gyawadde omukubiriza w'olukiiko olukulu lw'eggwanga Jacob Obothoboth. N'ayongerako n'agamba nti waliwo emisango egiwera ddala 1099 egyo gye baawandiika nga gyakakasibwa gina okunoonyerezebwako 1668 gye bamaliriza 1472 mu myezi mukaaga ne bagimaliriza. N'agamba nti egisigadde mitono ddala era bajja kuba najo bagimaliriza. Kwejo gye bamaliriza 1614 gyali gya bukenuzi corruption. Ate 1618 kwejo gye bamaliriza gyali gya kwesa obu office maladministration mukulembeze takola bulungi. Ate n'emirala 1077 gyitwaliddwa mu era mu ofiisi y'omukulu naye waliwo kye bayita ombudsman. Ono yatabaganya mirimu gikolwa gitya jangu twogereganye naki tuteese tusobole okulaba nga bubitereeza awo n'egyo nagyo negisobola okukolwako. Ebirala ojja kuba obiwulira mu mawulire gaffe. Ab'ekibiina kya People's Front for Freedom bavuddeyo abakulembeze baabo anti mukimanyi bali mu nkomyo. Naye aliwo mukulu Dr. Lulume Bayiga avuddeyo agambye gavumenti gwe vaayo tekayo essente mu nteekateeka y'eggwanga ekonomi etambule. Abantu bali bubi, ebintu byabwe byonoonese, kakati okugamba nti tewali sente kuzissa mu ekonomi, edola ekendeereko nti nedda, kujja kuba ate kugula perfume na kugula nviiri zaafu nti nedda, enjogere eyo omukulembeze yandibadde agikyusizza mu bannayuganda bakaaba, kubanga mafuta galinnye buli kimu kirinnye, baveeyo bayambeko, babadde ku offices zaabwe wali e Katunga ne bagamba nti ekonomi efuuse enkonome, bannayuganda bawunyira ziizi, buli kimu kitabuse. Dr. Lulume Bayiga ayogedde bw'atyo. Ab'emubende mwakiwuliddeko nti batandise okufuna obuzibu, abantu babeebakirira, babatema, babatugumbula, kati poliisi egamba mbu eriko abamu beekutte abateeberezebwa okutta abantu abana abaakafaayo kati bwe twogerera mu nnaku mbale bubazi. Kituuma Lusoko omwogezi wa poliisi yafulumizza bino. Nagamba balina bye banoonyerezaako. N'agamba nti era bakakasa bajja kutuuka ku kinyusi kya byonna. Bajja kutuuka ku kinyusi kya byonna. Lwaki sikomaawo mu ebyo? Kangira nkomaawo. Mpozi twebaza Sentinel Banka yaffe kwataganye ne Uganda Premier League egitaddemu obuwumbi bibiri. Obukadde bibiri. Egitaddemu obukadde bibiri. Ti ekibiina ekigatta ebyemipiira wano mu ggwanga bakitaddemu obukadde bibiri okulaba naddala mupiira ogw'ebigere guno ogw'abasajja nti gutambula bulungi. Football anyway n'abakyala babeeramu nga bagamba nti bakulaakulanya bitone bino. Akulira ebyemirimu oba ne obukozi bwonna mu banka kati omukulu Godfrey Byekwaso yayogedde bino n'agamba nti batunuulidde okulaba nti batumbula ekitone kino era bagenda kuba beba bachise official ticketing partner Nesta Time bo babitegeera bulungi okusingawo. Tubeebaza nnyo mwebale nnyo mwebalire ddala. Edakiika 10 n'emweziize ku ssaawa emwe ya kawungeezi. Omugenyi wange yatuuse edda kakubuuzeeko sebo buza kwatuuliriza.
2: Sebo mulange neyanziza nyina yanzeege.
1: Yes,
2: nange ntuusa okulamusa kwange eri bonna abali ku 94 katonyezenya.
1: Yesevo
2: from Radio Sapiencia
1: tukwebaza
2: enkuluze ya magezi.
1: Yesevo
2: buliente yake enkuluze manya nti waliyo okuyiga okupya njo zaayo z'abayizi baffe bonna abasinye eyookuna abatandise abakoze ekibuuzo ekyokubiri leero. Omanyi abantu baluza nti ekibuuzo ekisooka.
1: Yesevo
2: naye ekibuuzo ekisooka ye briefing. Bw'otagibeeramu totegeera bye bakugamba oba osemberedde okukola ensobi ate n'abakozi ekyokubiri kyabwe olwaleero n'abasomesa bonna fe waffe ekyaggwa enkuba ekedde kutukuba bulungi Ira njalo kuyoza aweza bakulu amasomero mwe nabagide magate. Naye nga mufu okulaba.
1: Ndiwe muli
2: kyo mwana wabandi akole ekibuzo.
1: Yes.
2: Nawo office ojitukiriza. Njalo kubuza kumukama waffe Elias Supervisor from Chala Agnes Nsubuga. Area station 134. Omukyalo yakera bambi. Yatuse onda sawe m. Nabira wa manyeti fina wetuli. Nako kuita amanya gundi sikulaba. Gundi sikulaba. Otuse wa. Tuina baita muntobazi. Nala banga batuse. So njalo okubayo zaizo na okubayo abatandi. Salila. Nisa sirabana febo naba funye vizi utalivi mu. Nategede konti tuwa fidwa mganda wa fejudi bu Kenya. Abadde kamo chao. Mwana wa Maria.
1: Sorry.
2: Judy F. Day. Abadde nyo abira nyo kusapule gara kuhizi yanga musesa.
1: Mm.
2: Nyalo basa asire nyo abe kamocha. Atina wala wafunye yuzo talibi muu umuka mabagumie.
1: Mm.
2: Umuka machechukuba gizo chafe. Tuaveri ye. Atina yu kudde. Inye liye wazigwe.
1: Tuyanzi zanyo. Mm. Ono ye mulongo Joseph Kamiago. Tuina head teacher wa St. Cyprian High School. Chaba kade iri mulugazi balugazi diocese na yemu kono district.
2: Mukono district.
1: Waluwa chotani kideko. Wela wenjagalo kutani.
2: Ese.
1: Ugambi nti Michala Agnesi.
2: Nsubuga.
1: Nsubuga. Nti area supervisor wa Mwayu Nebu.
2: Mwayu Nebu.
1: Chije chitia.
2: Kakati. Emili mujino jonaja minister wa ebi njigiriza.
1: Okay.
2: Minister uyu nagabanya ake emirimu nagabirako executive director of YNEP omwami Daniel Nokuracho Odongo.
1: Mm.
2: Kakati oyo ID na ina agabira abantu emirimu yakati buli center buli station.
1: Mm.
2: Nagabira yo gwagabira ku kulembeze amukolere emirimu ejo eje kife ekyo kati twi amasomera agenja olagali mu kitundu ekimu gabira ne police station bwagachi mebuzo.
1: Okay.
2: Kati police station yeyo ebako omukulu w'essomero akulira banne bonna abali mu kitundu ekyo kati kutita area supervisor.
1: Okay.
2: Era yakola emirimu gya mwami Odongo nga tasobola kumutubanga tasobola kubanga Uganda ne mutuukirira.
1: Mm.
2: Kati kyemukola kyonna ekiba kibasobedde.
1: Mm-hmm.
2: Oyo gwe mukubira essimu
1: oyo area supervisor.
2: Area supervisor
1: ye nakubira Odongo.
2: Nakubira Odongo era omuntu oyo mukulu oba mukyala wa mwami abeera kati waffe mukyala yatusomesa Mwami Odongo biada da somesa bakulu wa masomero nga inebu wa gayo tandika ila ino kubo uluchiku na ita bakulu wa masomero mwena wa ine wa heads of centers.
1: Mm-hmm.
2: Na wa itiramu echitamu cha inebu jinene wachiliko emikova jilinga atano mwe vili kakati omukulu uo ya ino kutuita na tusomesa vyo nevi genda maso nga putukeno kudukanya chibuzo chino ama teka gayo inebu gawegana avira buwa amali zafi. Na kuwata bulie na agendo kumechibuzo wa msomesa. Na wa somesa. Atina akura time table. Nti wiki eno, gwe, nawe, nawe, mugenda kuma msomero lino.
1: Tuitaba invigilator.
2: Yes.
1: Neba scouts.
2: Ne scout.
1: Era ya wavuna njibu wako?
2: Tuina neba chief invigilator. Neba invigilator. Neba unable scouts. Ne police.
1: Yes, sir.
2: Ne... abakami ready top.
1: Okay.
2: Kakati ekibuzo kino kikumi bantu bangi nnyo.
1: Mm.
2: Okuuma omulama guli ne bugwe gamba ogwa integrity.
1: Mm.
2: Nga tebikopeddwa tebisiddwa bubi. Kati emirimu gya mwami Odongo abo jandi giba mingi. Tainza genda buli wamu kati omukulu oyo ya ino kutusomesa byonna byonna ebyo n'alungamya ati naffe tufuna ebizibu ku center zaffe. Bufuna ekizibu oyo gw'okubira. Ekimu ku bizibu tusobola okufuna ebisookerwako. Oso ofune pukulanga tezimala. Biziba tezimala.
1: Gaba wakubala bubi.
2: Tokili ziba kuhochamu. Ilo inakugala wabu gazi. Kastoma loku ziba langa nakupula kuru mubu eluti.
1: Mm-hmm.
2: Ngo zizamu. Ngo tegeza wa hizi. Mukakane. Tezuweze. Katu kubiro mkulu. Ngo mkubira. Nga hugamanti gala u. Tula. Nzija. Nga anonya kusente zenja ulani afisi zao.
1: Mm.
2: Nga ate ya avuga tebalumule itira ye nga avuga yo jeruli yo peploro.
1: Mm.
2: Nga alu jayo nga alu vuga nga jawoli nga alu kukwasa edachi ikezi fezo katona kutani kazi bagambi nga wandi ika reporti
1: ye
2: nchavecha wakade senta ya kwa avuze kwa peploro mu era nduvuze n'enduje na masumbi n'endubawa batandise kuyiseke dakika na mutano bajira bamaliriza ngakuyiseka na mutano kuwako basa kuli osako omukono
1: yes sir
2: esawa zemutandikiddeko zemusumululiddeko nezemusibiddeko
1: okay
2: bemba muluddewo kije kibaluyisiza ebyo nabyo nokubisimatuka omukulu yabikola era singa mbako zensobi nga batuyisa mu yineb security committee gyesagala kugenda olunaku n'olumu yabagamba nti ono yayina ekizibu ekiti ne bwekiti yakutaasa oba yakulekayo olw'ensobi zo oyo area supervisor
1: kakati ani amusasula emirimu nga ndaba mingi
2: musomesa ngaffe era afuna omusaala gwe
1: gwabya nakyewa ogwaddeniroddo nga alina omumwawuliza ku musaala
2: era amuwaalaawo ensi naye tamuwa musaala nti musaala ogw'enjawulo ogweteengeredde naye amuwaalaawo ensi etambuza emirimu
1: okay.
2: Yes.
1: Okay. Kubanga kakati awo waliwo bano gabe
2: chief invigilator
1: ne invigilator ani agwawo obugwi ye chief
2: oyo sikautu
1: sikautu yagwawo obugwi
2: kakati chief invigilator ye mukumi omukulu
1: okay.
2: Abakumi abakulu tubabiri asooka ye head of the center okay. Omukulu w'essomero
1: yes sir
2: ye mukumi omukulu nti buli nsobi yonna gy'okola obuse ekibuuzo era ekibuuzo kisookera mu ngalo zange nga kivudde wa area supervisor bwampe bbaasi eyo tulina ebiragiro tetambulira mu ngalo njereere ebbaasi eyo oba ebbaasi ezo ozissa mu nsawo ng'eriko ne zipu esiba bulungi nnyo n'ozitwala n'ozitusa mu exam room mu kizimbe n'ozikwasa chief invigilator
1: nga gwozi tute nannyini ssomero
2: nannyini ssomero omukulu w'essomero gwe mukuumi asooka kyonna ekibeera ku bbaasi eyo mu kkubo asooka okusibwa ye mukulu w'essomero
1: bwekyali okuva edda
2: bwekyali edda luli byajjanga era headmaster babimuwa kafe lwatulo ya P7 headmaster yatukuumanga n'abasomesa be olwaleero bakuwa ab'enjawulo kati nze omukumi omukulu kasitankituusa n'ekiwa omukulu gwe bampadde chief invigilator n'akwata ebbaasi eyo oba ebbaasi ezo n'akwata n'alaga abayizi mugira aba bwetunudde wansi ekyali nsibe mugira bwetunudde waggulu ekyali nsibe ekibuuzo kyammwe tekikwatiddwako kiri bulungi n'ayitayo abayizi basatu oba bana oba babiri n'abagamba mujje ku buli bbaasa mukakase bannammwe nti ebbaasa eno etuuse teriko wadde akamogo ne bassaako emikono okujulira kituuse kiramu bulungi n'alyoka asala ebbaasa eyo bw'amala okusala ne babala lumu ku lumu ze bagambye kuli mulimu 187 ziwera kasita ziwera nkuzzaawo lyona gavumenti beza teziweze
1: ng'azizzaamu
2: be ziba ziweze ng'abagamba mwetegeke ng'agaba mpapula ng'abagamba saawa zemutandika nga mutandika kuwandiika kyasookerako eki ng'amaze okukola ekyo ng'asumuludde ne muzibala nti ziwera ng'abawalando mu nnamba buli kibuuzo kirina ennamba yaakyo ekiramba tebeera kungulu agisanga muli munda ate ku bbaasa mwe bigenda okuddirayo n'alyoka agibasomera ennamba yammwe ku senta yammwe eno enyukuta zennyingo zino omukaaga ng'agisoma mpola bw'agisoma bw'agiwandika ku lubaawo buli muyizi n'agyewandiikira ku lupapula bweggwa n'agamba omwana buli mwawandikeko pasono namba ye neegendako nemutandika ekibuuzo kakati awo wonna wonna bwegendereza kibe nga tekimogoddwa nemukola ekibuuzo eddakiika ne ziggwako n'abasaba muyimirire naye nga wanonna akola emirimu mingi abajjukiza ayagala lupapula olulala wanika omukono agenda okusibafuna wizi wanika omukono nkuwe wuzi n'ebigenda mu maaso bwe bityo nga kigenda okugwa n'abagamba kati mukebere mulambye bulungi ennamba z'okozeza ezo ddamu weekebere kati ziwandiike wano zirage obeera bubookisi bwazo n'oziteekayo mugenda okumaliza byonna by'endakiika zammwe zibaweereddwa nga buli kimu okimaliriza. Bwe mumala okuwandiika ne mugamba nti tuyimiridde toddamu kuwandiika, nga bazisibako bulungi nnyo, ng'akola omulimu gwe ate ogusinga obukambwe alina okuddamu okubala. Batudde 2009 ziwera akwana ripooti baawandisa 2009 bonna weebali oba oliwo atazze gwe bayita abusenti nga naye amuteekamu n'ennamba ye ng'agiwandiikayo ne sitting plan nga yagikoze mulimu munene ng'abizaayo nga babiwera mulimu fayiro bulungi nnyo n'ekyolweggulo n'ekyenkeera wiiki ng'eggwako. Wiiki bw'eggwa ku lwokutaano oyo chief VGS alina okuwandiika ripooti ku bibadde ku ssente ye gy'akuumye ennaku 5 olwo wiiki eddako ng'ate agende ewalala tabeera awokumalako ebibuuzo byonna byonna oyo chief invigilator. Okay. So ng'ate invigilator ajja kwesanga ng'akoze ennaku 2 zokka ku ssente emu ennaku eziddako n'agende ewalala kulangira weewuunyi
3: ate invigilator ate nandigambye oyo yandibeereddewo ddala kule paka weiggwa naye ate chiefu amalawo wiiki namba ate invigilator ye n'amalawo lumu oba bbiri.
2: Omulimu gwa chiefu munene nnyo okusinga ku gwa invigilator, era alina okubanga okunoonya ensobi zonna eza wiiki enamba balina kunoonya muntu oyo omu. So nga ate ono invigilator bw'akolawo ennaku 2 nti bagamba kasita omanyire ekyalo omanya n'amakubo gaako kaakati bwabeerako bagiyita na mikwesese omanye amakubo malungi naye ate
3: mikwesese
2: kaakati bw'obeerawo n'omanyire ennyo oba okukola ensobi. So bw'obeerawo ennaku zoba 2 nga bakukyusa ng'ogenda enkeero ng'ogenda walala ng'okuuma ng'ovaayo ate oyinza okusanga ate okomyewo ise ne wiiki 2 n'okolayo olunaku olulala lumu wano. So obeera weetoolola bw'oti oleme kumanyira okola emirimu obulungi.
3: Kakati omukulu oli gwagambye area supervisor yaba allocating
2: yakola time table bw'etyo n'akulaga leero omulangira olwokumande n'olwokubiri oli St. Cyprian High School kyabakadde ku lwokusatu vaawaawo n'agamba genda ekasana laba enjawulo bweri nti kilomita z'otambudde okwawukana zisukka n'omwenda ati n'osanga onaye ovuddeyo ati n'okomawo n'oddako ewalala ye yakola puloguraamu yeeyo okulaba nga ogenda weetooloola nga temutomeregana. Yes.
3: Okay, Radio Sapiencia ndi n'omukulu Joseph Kamya, head teacher wa St. Cyprian High School kyabakadde ate nga nabo bali mu bigezo bye baatandise edda. Tugenda kuyitamu, ojja kuva wano nga buli kimu okitegedde. Muzadde teri kutandika kubuutaabutana mbu ate kino omwana annimba bino nedda kye twamuyitidde atusobole okutuyambako.
0: Kakensa bw'ebye emizannyo komite 2026 anyuma luno anti ali ku mutendera gwa 2 ku buli kibinja kuyitako babiri ababiri cwe ne baddayo mu kulima. Tosubanga okuwuliriza kakensa omutendera ogwa 2 okuva ku manda okutuusa ku lwokutaano essaawa 3 ez'ekiro oluvannyuma lw'amawulire buteerevu ku mpewo za Radio Sapiencia. Luno lutalo lwa pikipiki n'ebirabo ebirala bingi nnyo. Mu grupu F bano metusubira ku mande ngena kusomezi 12 omwezi ogw'ekumi. Kabazi Ronald yawagira Arsenal ne Uganda Cranes ava Kayunga. Sunday Edward Wanji naye yawagira Arsenal wagira ne Vipers SC ava Kabuma. Miro Samuel naye yawagira Arsenal FC ava Nsambya. Ajide mu timu St. Peter's SC Nsambya. Isechuto Nathan wa Everton FC awagira ne Uganda Cranes ava Nsanje nanga ajide mu timu bulungi bwante. Kakensa w'ebyemizannyo wagidwa aba Alley Route Limited yabasangibwe na Lukolong Industry ya Mutundwe. Abakola ebyokulya ebiwoomu Marie Solomon Leadership Vocational Training Center Ndeba St. Peter's SS Nsambya Interior Center Wakaliga basangibwe na Tete Wakaliga Road ne Mutundwe Mutesa 2 Nasarani Primary School.
4: Business yoterikula nga togiranze lwaki abantu balanga bye bakola anti bakasitoma balina okumanya w'osangibwa kizimbe kiw'okolera n'okutegeera kiki ky'obaguza oba ky'otunda n'olwekyo ggwe omulungi ayagala okufuna bakasitoma jangu ku Radio Sapiencia Nsambya olange naffe si bizibu okutufuna jangu nnyo kuba bukubi ku namba zino noti 752 897 6 8 oba +2 5 mukaga, biri noti noti, mwenda biri munana, nya biri noti. Oba tutukirire ku mukutu gwaffe ogwa www.radiosapiencia.com. Jangola ngena fwa ba Radio Sapiencia. Tojja kwejusa.
5: Hello, testing microphone. Wow!
6: Wow!
5: Unuonye yumu yogiro mbunje mina kuwese chitiba kukolo. Jangwano Radio Sapiencia in Zambia. Echechizi utuwa chigonjo ulada. Tuina machines. Ezikola kuri mkolo wana. Mbaga, kubachiza, crusade, campaign, graduation, nebiala. Ogukusobu tebe, ne tents.
7: Tukubide kunoti msambu tanu munana. Nauti emu, msambu, kuminanya.
8: Tuwe kwa sekatonda, edatu nywerere mkukiriza. Bulirwe musavira awamu ngama ka, omwami, omuchala na abana. Mumakate mubula kukanya. Songa atemu vuno kebisi binji. Munyikirire okusome sara. Nadala sapule, sara ya nyafebiki na maria. Jukira nti amakaga savira awamu gaba magumu. Obubaka bono, buku tusibwako kuva ku kitebe kikulu echa Holy Cross Family Ministries in Zambia.
4: Kakinsa webye misanyo gumite, biri abiri mu mukaga. Bano, betutambula nabo, era be batutadde mu esimbi. Centenary Bank, banka yaffe, banka y'omuntu wa bulijjo. Era gwe ayagala okuyambibwa mu bizinensi yo okufuna looni oba school fees looni. Genda ku ttabi lya Centenary Bank lyonna erikuli okumpi, oyambibwe. Interior Center Wakaliga, bakola furniture omulungi, omuli ebitanda, entebe, wardrobe, TV stands, ne sideboards ez'omulembe, mu miti egisinga okuba emirungi. Abasangibwe Natete, Wakaliga Road. Naba Joy Biscuits, abasangibwe Nalukolongo, okuliraana yali Orange Club. Bakola biscuits ebika byonna, owabaana n'abantu abakulu, ng'ate mu omu ddala. Omusubuzi osobola okuyitirawo ku factory yaabwe awe Nalukolongo. Kosa Maria Solome Leadership Vocational Training Center. Basangibwa mu ndeba, bano batendeka abaana emisomo gy'ebyemikono gyonna okuva ku mwana yamala P7 paka ku wa senior 6. Kosa ne bannaffe abamutundwe Mutesa 2 Memorial School, bano basangibwa mutundwe mu kweba zone lisomesa abaana abalenzi n'abawala, litumbula ebitone by'abaana mu music, dance and drama. Kosa n'ebyokusoma nga liyisiza ddala abaana bulungi. Balina abasomesa abakugu mu kutendeka abaana abato ate nga bawuliriza bazadde baabwe n'ebisale byabwe birungi ddala eri buli nfuna ya buli muntu.
9: Nkulaba oli wano otudolonga tekisoboka. Kisoboka, naawe okisobola. Ate n'oli akisobola.
4: Obudde bwe buno owuliriza omukugu mu business. Anti buno bwe budde bw'omukozi wa kuno. Omukozi wa kuno akutuusibwako St. Cyprian High School Kyabakadde. Essomero lyaffe lisangibwa Mukono mu ssaza ly'Ekereziya ery'e Lugazi.
10: Baaniriza nnyo mu kanyumiro kano ak'okwekulaakulanya. Leero tugenda kwogera ku kintu abantu oluusi kye mubuusa amaaso ng'ate nakyo kikulu nnyo mu bizinensi zammwe. Mugenda ne mufuna ebintu okuva mu makampuni nga Coca-Cola oba Pepsi, amakampuni gonna agaba supplying ebintu ne gakuweera ku bbeeyi eya wansiko osobole okutunda naawe ofuneko. Ate eky'omutawaana kye mukola ate mwe mwongeramu nnyo. Katugeze, bakuwadde chupa ya soda bagikuweredde ku 8 ate gwe oyagala gitunda 13, kyokka ku neighborhood yagitunda 15. Kati gwe tolaba nti oliowo ku neighbor atunda 15 agenda kukola, bakasitoma baagenda okuguza tebagenda kwenkanankana gwawe 13 bw'ogenda okuguza. Ekyali badde ekikulu ennyo mu bizinensi zaffe nti ebintu ebyo tufuna nga tubijja mu makampuni ne batuweera ku bbeeyi ensaamusaamu, naffe twali badde tuwongeramu katini okusigala nga tusobola okutunda ku peesi oluusi eya kampuni oluusi n'okuvuganya na bannaffe tuliraganye nabo. Naye tugenda ne twagala amagoba agasusse okukkakkana bizinensi ng'ekulemye.
4: Ako kitaba kya Katonda
6: Omukosu wakuna abadaku tusibu wako. St. Cyprian High School Kyabakadde. Somero dunji elio mwana wo. Omulenzi n'omuwala. Kubanga liri kumusingi gw'Ekereziya Katolika. Basomesa amasomo gonna aga arts and sciences. Tutumbula ebitone by'abaana. Nga tuyita mu music, dance and drama. Kosa n'ebyemizannyo. Abasomesa baffe batendeke. Nga ate bakuguka mu nkwata y'abaana. St. Cyprian High School Kyabakadde. Tusomesa abaana ku O level. Nga tugoberera new curriculum. Kosa n'aba A level. Essomero lyaffe lisangibwa Mukono. Musaza ly'Ekereziya. Ebyerugazi. Tukubireko ku ssimu yaffe. Noti musanvu noti nya. Musanvu nya satu. Emu biri munana. Oba noti musanvu musanvu mukaga. Mwenda nya satu. Emu biri munana. Tulina ne UNEB center number.
11: Uli wakati mu program omulongoti kyenda bunyakato nyize nyafama Radio Sapientia enkuruze ya magezi ensulo y'omuziki
3: enkuruze ya magezi mukulu kamya otubulidde emirimu ja area supervisor ono musomesa nga mmwe naye Daniel Oldonga amulonda otubulidde chief invigilator otugambya akuma ebibuuzo asooka yegwe head teacher bejjako obuvunaanyizibwa nti kale kati kati tulabe nti obituusiza bisumulule gwe wenyini gwe tukwata otubulidde n'obudde engeri gye busobola okukyukamu kalike naleseyo kubanga otugambye scout ya gwobugwe kubanga gwobugwe agamba lwaki muluddewo biki kakati area supervisor amukubira nti bano baluddewo olw'ensonga eno n'atajja kutandika ku sasamaza center
2: naye lino abantu bamutegeera bubi scout kalondoozi era musomesa ngaffe ekyawula scout kuffe nti tebawa musomesa kukuuma bwa scout mu kifo gye mu kitundu mwakolera agenda gye batamumanyi kati scout ojja kwesanga nga nze kabya bangambye kati ogenda nasaba scout ne babumpa ne bantika ne ngende kabalole tewali somero alimu lye manyiyo naye ntuukira ku police ne reportinga ewa area supervisor nankulene failo yange nga nange nazze ne yange ekulaga amasomero gali begati nebegati era nga yo program nti ku Monday ndi kusomero bweyi kumakya olweggulo nengenda musomero eddanda bekibuuzo enkeya ne ngende walala kati yo mulimu gwe kujja kutunuulira mutandise mbubudde mutandise bulungi tewaliwo mbeera liraga nti nomukopye abayizi temubakumye nnyo kubanga n'entuuza y'abayizi eriko etteeka lya UNEB mita nnamba omwana okumuwa okuva ku munne okudda ku mulala ku ddyo ku kkono mu maaso n'emabega ekibi ekizibe mukolera si kikyafu enkuba bataataaganyiza abaana abawandiika omusana teguba kubyemu nnyo bintu bwe bityo kati n'amaliriza abayambako nga batunuulira omwana wadde mukola bmuti mwanguyeko bmuti mu kikola ekiggwe bwe kiti kati ensobi zammwe ze mukola ngaaziwandiika lipooti ye nga kalondoozi ebirungi bye mukoze ngaera awandiika lipooti ye nti aba wano kikiifu bye tabadde akutte bulungi ebintu bye abakozi baakutte bulungi kizimbe kyabadde kiyonjo abaana bonna baakoze mu baana betukozesa ebibuuzo oli bayita ba SNE aba special needs education abalina obulemu kati omwana oyo takolera mu ssaawa naffe ze tukoleramu tuyinamu abatalaba nga basoma ze bayita zibraille akwatako obukwasi bwati waliwo omwana nga ye mulema awandiika mpola nga neddakiika zimwongerwamu kati oba waana mu ttaano ze bamwongeddemu n'atunuulira omwana oyo ddala bazimwongedde dakiika ze oba bamukotoggedde abiwandiise mu budde bwe ayambiddwa n'awandiika lipooti ye nga scout n'agizaayo eri ku UNEB kati bino twemulugunya nga bigezo bifulumye baatubba baakola bati fayiro ya scout eriko obujulizi bwezza omwana tebaamuyamba manya baakola be bati bwe babikwata nga balaba nti waliwo ensobi gye mwakolamwakopa baki scout ku lunaku olwo yaliwo fayiro ye ng'egamba nawandiika ne mbagamba omukulu w'essomero n'abasomesa bana baali bewuluta mu kibiina buli kaseera buli kisumu ekizimbu kaseera omukulu w'essomero yatuuse ebbaasa ng'erikaya kituli kugamba nti baga nti sako pibampa iliza ye nga report ya jigamba da tiwaje ne base erike ekituli gwe mulimu gwa scout kati fe oluse tumanya mulimu gwe ne tukankana nnyo scout aze atajize bwati abira muntu nga ekizibu ekimo ekibawo oluse abamba ita bandi koze eki gwe bandi komye oluse nakambola galokolo gwa police natataganya abana era fa abantu bagamba mu kigeza kisoke kya briefing nti scout ajja kujja temumutya muntu nga mu
1: abako gundi maka nti ono scout
2: abiranga asaba kuna kabonero bwatuka ine bintu bibiri byajja nabyo ebaluwa ya inebwe emugama tukusindise kuba scout ku station ye era bwatuka ku gate bwe pa nga ajira go omusirikale ndi scout nga njagala room ye bibuza lyo dawa nti yambuka mu kizimbe obakira wekiri ekizimbe bwatuka ku mulyango bwati ku meza yaffe kwe tuli kwe tukeberera ebibuuzo n'okusumulula ebbaasa ng'aggyewo omukulu w'essomero omukuumi omukulu ng'akugamba nze Kamya ndi scout wa UNEB eno yebbaluwa yange zino ze ID zange gye n'endagamuntu ze bbiri
1: ndagamuntu ebeemu
2: anti ayine endagamu ekulaze eyiyo nti gwe musomesa wennyini n'eri eri eggwanga oba olyawo n'azikuwa nti ze zino ndi musomesa mutendeke n'ozitunulako n'otunulako ku bbaluwa ye n'omugamba n'amwanjulira chief invigilator nti ono ye scout waffe n'atuula wali papa n'ayimirira n'atuula emirimu gye mukola nga kalondoozi gwe bw'okola ensobi ng'okankana gw'obeera n'ensobi zo ye ng'akola ebibye ng'akola ki ng'agenda bw'amaliriza ebyo nga asobola ajja ne file bagita ayine album najja natunula ku bwenyi bwa mulangira Jjuuni bwe buli ku ndagamuntu eri wali ey'essomero n'atunulako nga Jjunju gwe wawandiise yakozesa jja bbiri nga ku kaadi kuliko jja emu ekyo bagita impersonation kale yinza okubeera ensobi mu kuwandiika naye baga nti feesi eriku okafaananyi kano n'eri kuno nawona atudde byanjawulo aye tamanyi taboggula ng'akwetegereza ng'akuddamu ng'akulaka ng'owandiika ebintu byo ng'agenda akwata omukuumi omukulu edi ticha ng'amugamba omwana indekisi namba 123 ekifaananyi nga kyekimusijja ekiri muno we n'oluusi nga n'okuwandiika osigala owandiika nga bajja kugamba sooka ositukemuko katono basobola n'okukuleka n'owandiika n'omaliriza ekibuuzo bulungi nnyo obutatiisa banno n'omaliriza bulungi nnyo n'owaayo ekibuuzo kyo bulungi nnyo ne bakasaga muyimirire ne muwaayo nga bagandika papula lwono musooke muluzze wano sooka ojje bw'oti omulimu gwe kwe kutegeeza eri supervisor nti eno nyina gwe nsanzeeyo alabika nga si muyizi eri supervisor nga aweereza omukulu wa poliisi omusirikale temugende munone omuntu ono bagiyita kuyamba ku scout nga bajja omulimu oguddako awo ate guba gwa scout guba gwa security nga ogenda owooza ebibyo ne head of center chief invigilator asookerwako nga mugenda muwooza ebyo so omulimu gwe kulondoola abaana abali mu kizimbe bebo bennyini abateekeddwa okutuula ebibuuzo bino gamafe yadasuna naga nti sebo nosangayo amasomero agamu nga agenda okukuuma bw'atuuka okukuuma okukebera abayizi abagenda okuyingira ne bamuwa basini eyokusatu n'akebera abo nga abeeyokuna baliko akazimbe bali bakyasoma nga bakyekebera
1: naye ngaolwo lwonna ofaaki
2: kwagala kwaka nga tosaanidde kwaka so yadde atula baga nti mwekuume nnyo bayibuli egamba abayimiridde mwekuuma
1: obutagwa
2: kaakati najja bwamufuna nga data sasaanidde oyo ng'ategeeza bali nga bakukolako okusinziira ku biragiro bya UNEB nga bitambula okusinzira byata UNEB act bw'alaba nga tewali kibaddewo kyonna kyonna kitiisa ng'awandiika lipooti ye ng'agenda abeera amaze omulimu gwe sizoni ng'etambula bulungi so ye UNEB scout
1: kubanga
3: ndabi dadala kati abantu abajja ne bagamba bazene batusibyeko matugambuzi fe tunako pako ebyo ekitegeeza process nga bw'ojogera yekenenyezebwa nnyo era bagendo kikuteekako nga ddaladdala tebalimba
2: mulangira emyaka gye nsomesereza ndowooza era nkakasa nti system ya UNEB yekyasinze okubeera enneekenneenye okusalibwaga nti wakoppye oba tewakoppye era bagenda kukikutekako nti wakoppye olaba ne UNEB tekwata kibuuzo nno wakoppye agamba ebisigazizzaako omala okugenda okwewoozaako mu luzungu kivaayo bulungi nti exams withheld but not cancelled kakati bo batunuulira ebintu bino obubonero bungi nnyo obukuwaayo nti wakopye
3: anti omanyi odonga agamba the exams of the following students number 500 have been withheld due to exam malpractices
2: kali aina kateekamu kotataddeemu suspected nti bateeberezebwa okubanga beenyigira mu mivuyo emivuyo egyo mingi mulangira waliwo okukoppa gu wavudde n'ebintu byebweru nga heri wa ssente tabimanyiiko ojjukira twagambanga nti omwana yeewandika ku kisambi
3: kituufu
2: niyewandika mu kibatu
3: obanga yayiseemu nakapapulakebaita
2: kakaseti akapapula ke nga kali mu mukono gw'essaati munda oba kali mu kalikuleeta oba kali mu byonna wonna oba mu seeti ekyo kimu kya muyizi ne wabeerawo omusomesa nga yayagala sabujekiti bagiyite mangu n'abako gye yajja ebintu byoba byakunnasa akawungeezi n'ayiseemu abayizi nagifunye external assistance obanga gwe omukulu w'essomero oyo nyininnyini gw'ofuusa ekizibu eri UNEB n'ogamba omukulu omukuumi omukulu ali wali sooka oddeka ebbali nze nkulira wano kitegeera kakati n'olyoka oyita omusomesawo kabi kabiiwo n'alyoka abayidde mangu abaana abo kasobayiriramu enkwata y'abaana naffe abakulu tefaanagana oli oyinza okumusomera kankuwa ekyokulabeka ekyaffe ekya bayibuli kyetwagambanga edda mukyawandiika kya Zaakayo nowandika nti Zaakayo kamagu empale nene mu magulu omwana wulira nagamba nti Zaakayo kamagu empeera nene mu ggulu kakati singa abaana musanvu bonna bawandika Zaakayo kamagu empeerayo nene mu ggwe empale yo nene mu magulu ng'abalala kikumi mwatano bawandisa Zaakayo kamangu omusanvu guno beebuuza bajjeewa statement ya Zaakayo kamagu neefaanagana era ab'omusanvu bebajja okukwata bagendi bino bikyekenneenyezebwa bajje bakuga tojaaka bagandi ku baana 5-2 baafulumizzaako 5-13 abayisimusanvu ebyabo bisigaddeyo kati awo UNEB ng'egenda ku mitendera gyayo mujje musinka n'olukiiko luli olw'empisa kale gikakase nti nze saakoppa saakola bwe nti nga bakuwuuza ekigambo kino Zaakayo kamagu empale yo nene mumagulu wakijjawa
3: naye ate mukulu kamyaleka naawe lwaki tebakwata bali abangi ebitaano mwana mwabasatu nga bawandiisa ekituufu bo baba tebakikopye
2: ekituufu anti kakati bwena munaakituusa bayinza okuzuulamu nakyo era ekikyamu mulangira osobola kati kankuwe sayansi kankuwe luganda lw'ensomesa ojja kugenda mu lugero akwata empola atuuka wala ne balumalayo bonna bw'olwogera mu mutwe nga tolubawandiikidde waliwo empandiika entongole mulimu nemmaliriza singa abaana 9 bonna bamaliriza mu ngeri y'emu naye ng'erimu akasobi ke kamu mumaliriza entuufu era babeera n'ekizibu kyokimanyi
3: omusomesa bayasomesa bubi
2: yabayasomesa bubi nga twebuuza nti yasomesa tebanakugenda mu kibuuzo Oba ya sobe siza mchivuzo wakati.
1: Ya jiso mesa vubi mkirasi.
2: Bwadani bachuku wata webati.
1: Ui, bwadani bachuku wata vubi.
2: Mlangira, so mesa zizi miaka imingi, mpandi kento ngole. Chizivu nyo kwa atakichamu nubila kuchocho mwena mwena abantu wabo. Ila yunebo wakufuna.
1: Yeah.
2: Tugame tugenze mathematics.
1: Yeah.
2: Nimba amuina methodology. Nimuko zisa method ye mu. Nga mwene gina kuansa ye mu. Nibe unyandi ya panda wanabahise. Ngenkula yemu. Nenga mwusomesa. Baku gama ni usolo kuhita wano. Wata kumese. No gama ni usolo kujugo ba. No jiri nyayo chige.
1: Yes.
2: Nefa. Usolo kujugo ba. No jikubo mungo. Nefa. Usolo jite gaka masu. Nihaji kuata. Nefa. Usolo jite gobu tuwa. Nefa. Katuina nezae mese ndala. Usolo kutege boxi. Kungulukuli kevi nyewa. Negwa mbuli nevela mbuli ngate fude nengo ujukute. Zona nkwata za mesa. Kati singa abana bitano mwabiri bonna bakozesa box yokka okwate mesa eyo ekibuzo nga kijja lwaki bonneeyo awo bakuyita majemu unyonyole lwaki mweneeyo kakati nebujoinzo gandino sinenkanya bwemutuuka eri munda obubuuzo bwe butulippa ate bakwata kuomu kuomu gwebako pera inzo tulika na akaba yeka. Nika ndo hacho uliji akabi maangu.
1: Na ye neda, mkulu kamia. Chenzi jukila. Tuwaso mangu kubala. Neba kuwa formula. Nga formula ye yuwoju. Koze sa ye kuwa answer.
2: Yoka.
1: Yoka. Kakana tulacho ngamba. Ntiwe tuji koze sa yoka. Ate tukwasa.
2: Hatu gambie. Ntiwe kastomu jikoze sa yoka. Nimba makaba gata mwe nanga kachamu. Chechivuzo wechiva. Wachitegede.
1: Okay.
2: Tugambi mulugero luluganda.
1: Eee.
2: Nti olugero wa kuwade. Akabone ya kasimba yo. Kabuza. Mwene musawo keunya mwena.
1: Eee.
2: Eh? Muna atunda. Nti nzengula. Nti omanye chimutunza. Kati ya wagena yo kabone cha kasimba yo. Kabuza wa keunya.
1: Muna atunda.
2: Eee.
1: Aha, gweno
2: gwentu gogula.
1: Gogula.
2: Nti omanye chimutunza.
1: Omanye chimutunza.
2: Akabone
1: kagabonero akabuza.
2: Nedda sewo mulangira. Kabake yunya.
1: Munagula.
2: Eh. Kakati.
1: Yesebo.
2: Gweka sto sawa akabuza. Abayizi kyenda muza mulenda kusawa akabuza. Bakya kuba ku waliwo marking guide. Eriko yunya. Ate mwena mwina kabuza lwaki na naye yebuza lwaki bafunye kano kaliko omuvujirizi
1: tebabitegedde
2: yabuza kimu akabone yakasimbye yokano kaliko omuvujirizi yakaba wadde
1: okay Radio Sapiens enkuluze yabagize program omulongo tijoliriza
12: kagenze bw'ebyemizanyo komite 12 mu mukaga Anyuma luno hanti ali kumutendera gwa kubiri kubuli kibinja kuita kuba bibi ababiri chwe ne baddayo mukulima tosubongo kuuliza kakenso omutendero gwa kubiri okuva kumanda kutusa ku lokutano sewa satwe se kiro luvanyuma lwa mawulire butelefu kumpeo za Radio Sapiensia luno lutalo lwa pichipichi nebira bibira na binji nyo Mu group F bano metusubira ku Monday ngena kuzomezi 12 omwezi ogwe 10. Kabazi Ronald ya wagira Arsenal ne Uganda Cranes avaka yunga. Sunday Edward Wanji na ya wagira Arsenal wagira ni Vipers SC avaka abuma. Milo Samuel ne wagira Arsenal FC avansa ambia. Ajide mu team St. Peter's SC Sambia. Esechuto Nathan wa Everton FC awagira ni Uganda Cranes avansa anje ndanga jide mu team bulunji bwante. Kakenza we byemizanya wagidwa. Aba Alley Route Limited yabasangibwe na Lukolonga Industries ya Mutundu. Abakole byokuli ebiwomu Marie Solomon Leadership Vocational Training Center Ndeva St. Peter's SS in Sambia Interior Center Wakaliga Basangibwe na Tete Wakaliga Road Nemutundo Mutesa 2 Nasarani Primary

0: Katu tukirile kumukutu gwaffe ogwa www.radiosapiencia.com. Jangola ngena faba Radio Sapiencia. Toje kwejusa.
1: Evi jule visufu biva kumfumbe nsukurumu. Enfumbe nsufu esinzi ila kubirunge vitufu. Evi jule vyo mulembe obifuna na Cowboy Speciali. Ama savu gevi mira ama kene nulobulu unji. Agasta mubiyo fumba etekende sufu. Buli chijulo cho fumba ni Cowboy Speciali. Chijanobu omi obwe mbala. Cowboy Speciali afunika mubipimo vya grams abili mutano, atano, chikumi, nebibili. Cowboy Speciali akole waba Bidco Uganda Limited. Nga sangi wa mumaduka wona.
2: Lerungi na kuzo mwezi 12 mwezi ugwe 10 nyafe ekelezia atuwa mtu kilivu Karo Akutis. Karo ya zali wangi na kuzo mwezi 3 mwezi ugwe 5 mulukumi murenda chenda mugumu mu London echabu Ungereza era bazaddebe ya Andrea Akutis ne Antonia Salzano Akutis. Ona manyidoro kukolo kuno nyeleza no kuandike ibikuata kubia magero vya ukalistio kweto Lorenzio na era yateka uno mkutu kumutimba gano kuyasanga ibiwandi kubinonga tanafa era manyidwa ngomu vubuko wechi asachino omutu kilivu. Karono bazaddebe bagende Milani mu Italy amangu dalanga ya kazalibwa okuvanga muto yalina obwagazi bungi eri enzikirize enkatoliki era yetabanga mu misa buli lunaku obutayo samu ya domulundi ogumu gwe guti. Ono yasomanga sapule era yeyigiriza n'okukozesa kompyuta okusobola okubunyisa ekigambo kya Katonda naddala kubikwata ku Ukalisitiya. Ono amanyiddwa olw'ekisa okulwaniriranga be yasomanga nabo naye nga babonyaabonyezebwa bannaabwe ssaako n'okuyamba abaavu. Karo ya pange na kuzo mwezi 12 omwezi ogwe 10 mu mwaka gwa 2026 ku miaka 15 egy'obukulu era yafachirwadde kya kkookolo w'omusaayi ekimanyiddwa nga leukemia. Karo ya langirwa Papa Francis mu lubulu lw'abeesimbinge na kuzo mwezi 10 omwezi ogwe 10 mu mwaka gwa 2022 ate Papa Leo XIV n'amulangirira mu batuukirivu na kuzo mwezi 7 omwezi ogwe 9 mu mwaka gwa 2025. Omutuukirivu Karo yawule abakugu mu byuma bikali magezi ziyite kompyuta abakozesa kompyuta n'emitimbagano era kino kye kimu ku bimuyisa omutuukirivu ow'ekyasa. Karo omutuukirivu otusabire.
3: Buli wakati mu program omulongooti kyenda bunya katonyeze nyafama Radio Sapiencia enkuruzi ya magezi ensulo y'omuziki n'ebyemizanyo
4: Mukulu Joseph
5: Sebo.
4: Abakulu wano batugambye abayizi abatuula ebigezo bali emitwalo 5 13 5 ne batugamba nti bano basinzeeko compared ku mitwalo 43 mu 15. Bwenze nja kitwala mangu 43 jino jiri 5 almost mitwalo nga 7 kale kangabe mukaga kangabe mukaga mukanana kakati ne bajja ne batugamba nti kuno abagenda okutuula abagenda abatandise ebigezo byabwe mitwalo 26 14,722 ye 52.7% bawala emitwalo 23 3 ye 47.3% balinzi. Lwaki ekyo kiri bwe kita?
5: Ezimu ku nsonga abaana abalenzi bangi abeenoonyeza ssente ezigenda ku ssomero so nga ate omwana omuwala akuumirwa bazadde be mu ssomero. Ky'obulaba nti nno abaana abalenzi bawanduka mangu okusinga abawala. Ekibawandula si butayagala kusoma nundi egisinga ebeera mbeera ya nsi. Omwana oyo ngenda kukuokulaba ekisookerwa kuddaaniza nasomesaako omwana musini yeyomukaga naye nga yali amaze emyaka 2 nga atudde nga kuba bloka kuba yamala senior 4 era omwana oyo kati mwogerako ngaekyokulabirako ekinene nnyo basajja ba vision group abwe baamulaba baamusanga kuba bloka ng'emyaka 2 atudde yanoonya sente zaabula yali yeewerera kati nga bangaabi nayo tulina gye tuyira covid give back yali nkola nnyo ya Ssaabasumba Mugenzi Cyprian yalala nnyo okuyamba omwana.

0: yagitunda 1500. Kati gwe tolaba nti oliwo okunneiba atunda 1500 agenda kukola bakasitoma baagenda okuguza tebagenda kwenkanankana gwawe 1300 bwogenda okuguza. Ekyali badde ekikulu ennyo mu bizinensi zaffe nti ebintu ebyo tufuna nga tubijja mu makampuni ne batuweera ku bbeeyi ensaamusaamu, naffe twali badde tuwongeramu katini okusigala nga tusobola okutunda ku peesi oluusi eya kampuni oluusi n'okuvuganya na bannaffe tuliraganye nabo, naye tugenda ne twagala amagoba agasusse okukkakkana bizinensi ng'ekulemye.
1: Ako kitaba kya Katundu omukozi wakuno abadde akutuusibwako St. Cyprian High School Kyabakadde, somero ddungi eri omwana wo omulenzi n'omuwala kubanga liri ku musingi gw'ekereziya Katulika. Basomesa amasomo gonna aga arts ne sciences, tutumbula ebitone by'abaana nga tuyita mu music, dance and drama kusa n'ebyemizannyo. Abasomesa baffe batendeke ng'ate baakuguka mu nkwata y'abaana. St. Cyprian High School Kyabakadde, tusomesa abaana ku O level nga tugoberera new curriculum kosa naba elevo. Essomero lyaffe lisangibwa Mukono mu ssaza ly'ekereziya ery'Erugazi. Tukubireko ku ssimu yaffe noti 7 4 3 1 2 8 oba noti 7 7 6 9 2 8. Tulina ne UNEB Center namba.
2: Baka obomwezi guno gwama mabikira Maria
3: gabo kutusibwa ko na Miryango High School kulama
4: mmoja mpuliriza olwa lero njagala okwogera ku sapuli nga evangeli mu bufunze. Sapuli yemu kunegayirira eziitwamu okwebuulirira ku bulamu bwa Yesu Kristo. Kitabu omutukuvu Papa Paulo w'omukaaga yayeyogera ku sapuli bwati, yagiyita esala ng'evanjiri esimbye ku kyamagero eky'obulokozi obw'okwefuula omuntu. Kitaffe Papa Paulo VI kati omutuukirivu yayogera ku sapuli nga evanjiri esimbye ku kyamagero eky'obulokozi obw'okwefuula omuntu, kubanga nga tuyita mu nnyaffe Maria kigambo mwe yeefuulira omuntu.
2: Baka obomwezi guno gwama mabikira Maria
3: ngabo kutusibwa ko na Miryango High School kulama esomero lye kyasa kino olw'ensomesa yaakyo enfayo y'abasomesa enkwata y'abaana ennungi bayamba okusoma obulungi, kubanga ly'essomero erisomesa ensomesa ey'omutindo mu Uganda. Terikoma mu kusomesa bya mu kibiina byokka wabula n'ebyemikono babitendeka abayizi, babangula abayizi mu mpisa games and sports babifaako nnyo, ate nga ne school fees zeze zisoboka ery'omuzadde. Litwala amasomo ga arts ne science lyaniriza abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi. Environment y'essomero tisangikasangika, kwewandisa kugenda mu maaso ave ejinjoba e Kampala ovira mu Seeta, otambula kilomita emu ku mukono gwo ogwa kkono. Okumanya ebisingawo kuba ku noti 7 7 6 9 5 7 2 6 oba ku noti 7 8 2 7 9 7 2.
5: Twesuze sawe ndala time check esawa ziwezenya ese ekiro kyayimuseke kutuusibwako
3: MTN momo. Sasula momo looni yo mu budde olinyisa omuwendo gw'ensimbi za looni ezikuweebwa era oze ewole mu kaseera w'ozeetaagira. Nyiga siteemu 6 5 star.
5: Omuwuliriza wa Radio Sapienzia, kano ke kaseera tukutuuseko programu ebyafaayo by'ekereziya. Tambula n'okumanya ng'ogoberera obuvono obuddo obwa ekereziya mu programu ebyafaayo by'ekereziya.

0: Weewaawo tukyagenda mu maaso waliwo wembadde njagala faatha atandikire nga tetunnagenda wala ku nsonga eyo eya Bayibuli. Mbadde njagala agibiire ddala wali ku ntono, kubanga waliwo ekibuuzo ekyo omuntu eyabuuza ku kibuuzo ekikwatagana ku Bayibuli. Simujjukira bulungi naye nzijjukira kibuuzo, oba yali mwami Ben Ssentongo oba yali ani, naye nga waliwo omuntu eyakibuuzaako. Kati nayagadde faatha akikole ki, asooke akituweeko. Faatha asooke akituweeko era faatha ndowooza tugende mu maaso.
1: Waliwo yansaba okwogera ku Bayibo, naye ekintu kinene nnyo tusobola kukyogerako wano mu dakiika 12. Naye Bayibo ngayo mugira baawo olugendo lwayo luwanvu nnyo nga badde mbagamba nti olugendo lwayo luwanvu nnyo. Naye kati nga tugiraba tumanyi bulungi nti ba Bakatuliki Bayibuli yaffe erina ebitabo 73 ate nga 46 bye biri mu kyagaano ekikadde, ate 27 mu kyagaano ekipya. Ekyo tukimanyi kubanga abasoma bina Bayibuli. So oba okulaga Bayibuli y'Abakatuliki erina okubanga erina ebitabo 73 46 kyagaano ekikadde, 27 mu kyagaano ekipya. Awo nno ogenda okugatagatamu atanajugula 46 kyagaano ekikadde 27 kyagaano ekipya. Kubanga eya Protestanti erina ebitabo 6 39 kiragaano ekikadde, ate 27 mu kiragaano ekipya. Kiragaano ekipya tewali mutawaana ne mu kiragaano ekikadde, waliwo ebitabo 7 bye tuyita Catholic Old Testament oba bye tuyita Deuterocanonical Books. Ekitabo kya Tobit, ekya Yudita, ekyamagezi, Sirak, Baruk, ate ekyolubereberye n'ekyokubiri ekya Makabeo. Tunaona ebigendo additions mu kitabo kya Esther ate ne Daniel, obo ino okwegendereza ng'ogula Bayibuli. Awo nno bwetu Bayibuli y'Abakatuliki bweri. Bayibuli faatha naffe yava mu ggulu n'ekkanga, wetuulya Quran y'Abasiraamu nedda. Bayibuli y'Abakatuliki yava mu ggulu n'ekka n'egwawo, kyo kituufu. Bayibuli y'Abakatuliki ezze efomingibwa okugamba nti okutuukira gedogamba nti kitabo kyekutte wamu nga bwe tukirina kiyita Bayibuli Biblos, nti lugendo lubadde luwanvu. Kubanga kama affe Yesu Kristo amaze okufa, tugambe kale yafa mwasa tumwesa wati wa 29:30 awo tekawo de Yesu Kristo afudde, abatume ne batandika okusaasaana nga Pentecost ewedde, ogenda okuyigiriza mawanga ag'enjawulo naye nga bawuliziganya mpola mpola.
2: Bizinensi yo terikula nga togiranze? Lwaki abantu balanga bye bakola? Anti bakasitoma balina okumanya w'osangibwa, kizimbe kiw'okolera n'okutegeera kiki ky'obaguza oba ky'otunda. N'olwekyo ggwe omulungi ayagala okufuna bakasitoma, jangu ku Radio Sapiensi ensambya olange naffe. Si bizibu okutufuna, jangu nnyo. Kuba bukubi ku nnamba zino: noti 752-897-6 oba +2 5 2 0 9 2 8 2 0 oba tutuukirire ku mukutu gwaffe ogwa www.radiosapiensia.com. jangu olange naffe aba Radio Sapiensia, tojja kwejjusa.
3: Twekwase Katonda era tunywerere mu kukkiriza. Buli lwe musabira awamu ng'amaka, omwami omukyala n'abaana, mu maka temubula kukkaanya, so ng'ate muvuunuka ebizibu bingi. Munyiikirire okusoma essaala naddala ssappule, essaala ya nnyaffe Biikira Maria. Jjukira nti amaka agasabira awamu gaba magumu. Obubaka buno bukutuusibwako okuva ku kitebe ekikulu ekya Holy Cross Family Ministries ensambya.
4: Leero ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi ogw'ekkumi, nnyaffe Ekereziya atuwa omutuukirivu Carol Acutis Karo yazalibwa ng'ennaku z'omwezi ssatu omwezi ogwokutaano mu 1991 mu London ekya Bungereza era bazadde be ye Andrea Curtis ne Antonia Salzano Curtis. Ono amanyiddwa olw'okukola okunoonyereza n'okuwandiika ebikwata ku byamagero bya Eucharistia okwetooloola ensi yonna era yateekawo n'omukutu ku mutimbagano kwe yassanga ebiwandiiko bino nga tannafa era amanyiddwa ng'omuvubuka ow'ekyasa kino omutuukirivu. Karo ono bazadde be bagenda emiraani mu Italy amangu ddala nga yaakazaalibwa. Okuva nga muto yalina obwagazi bungi eri enzikiriza enkatoliki era yeetabanga mu misa buli lunaku obutayosaamu yadde omulundi ogumu bwe guti. Ono yasomanga sapule era yeeyigiriza n'okukozesa kompyuta okusobola okubunyisa ekigambo kya Katonda naddala ku bikwata ku Eucharistia. Ono amanyiddwa olw'ekisa okulwanirira nga be yasomanga nabo naye nga babonyaabonyezebwa bannaabwe ssaako n'okuyamba abaavu. Karo yafanga ennaku z'omwezi 12 omwezi ogw'ekkumi mu mwaka gwa 2016 ku myaka 15 egy'obukulu era yafa kirwadde kya kkookolo w'omusaayi ekimanyiddwa nga lukemia. Karo yalangirwa Papa Francis mu lubu lw'abeesimbi ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi ogw'ekkumi mu mwaka gwa 2022 ate Papa Leo XIV n'amulangirira mu batuukirivu ng'ennaku z'omwezi 7 omwezi ogw'omwenda mu mwaka gwa 2025. Omutuukirivu Karo yawolereza abakugu mu byuma bikalimagezi ziyite kompyuta abakozesa kompyuta n'emitimbagano era kino kye kimu ku bimuyisa omutuukirivu ow'ekyasa. Karo omutuukirivu otusabire.
0: Tukole nnyo tulabe nga tutuuka eri abatuukirivu abo nga oluyimba bwe ludi. Carlos Acutis oyo muvubuka wa kyasa, mutuukirivu wa kyasa kino kubanga ekyasa kyaffe kino mwalangiriddwa mbatuukirivu. Ate mu kyasa ekyabiri mwe yafiira 12 yali 12 musa naye kaakati mutuukirivu. Naffe kisoboka, kisoboka. Najjuma lekyo ogamba otya omukyala w'abennyonyi, mukyala waffe ogamba otya ennyoko? Then njagala okubuuza ku mwami Ssenyange Matia n'omukyala abeekyengerawo, mugamba ki bannange? Mwebale nnyo, mwebalire ddala okuwuliriza Sapiensa. Bano banneiba ba Engineer Francis Serubambula. Era Engineer naawe nkubuuzaako ssebo, ndowooza nkakasa nti gy'oli owuliriza era ogoberera, webale nnyo okugoberera, webalire ddala. Tugenda kibeho nga 19 omwezi ogw'ekkumi n'ogumu 2026 tujja kusimbula ku Odi Kampala awo mitwalo gyaffe 30 nga tugiwaayo Sawustera nga tukulemberamu nga tugenda ne Maama Elizabeth mumundabire nnyo, ate Maama Juliet ye mulabyeko muwulizaako waakiri. Naye nga mwebale nnyo, mwebalire ddala okutambula naffe. Father, tweyongereyo wali tubadde tugizemu, tuli ku Bayibuli
1: mawanga ag'enjawulo naye nga bawuliziganya mpola mpola, ne wajja omusajja gwe tumanyi obulungi kubayita Pawulo. Pawulo yajja tugambe nga wayise emyaka 3-5.
0: Father, mbadde nsaba tetusobola kuddayo gye tutandikidde wali ku Bayibuli kiri kitya?
1: Kika 12 naye Bayibo mwe mugirabaawo olugendo lwayo luwanvu nnyo nga badde magamba nti olugendo lwayo luwanvu nnyo naye kati nga tugiraba tumanyi bulungi nti ffe Abakatoliki Bayibuli yaffe n'ebitabo 73 ate nga 46 bye 2 mu kiragaano ekikadde ate 27 mu kiragaano ekipya, ekyo tukimanyi kubanga abasoma na Bayibuli. So olwokulaga Bayibuli y'Abakatoliki erina okubanga erina ebitabo 73 46 kiragaano ekikadde 27 mu kiragaano ekipya. Awo n'ogenda okugatagata mu tunajugula 46 kiragaano ekikadde 27 kiragaano ekipya, kubanga Abaprotestanti erina ebitabo 66 39 mu kiragaano ekikadde ate 27 mu kiragaano ekipya. Kiragaano ekipya tewali mutawaana ne mu kiragaano ekikadde, waliwo ebitabo 7 bye tuyita Catholic Old Testament, oba tuyita Deuterocanonical Books, ekitabo kya Tobit, ekya Yudita, ekya Magezi, Sirak, Baruk, ate ekyolubereberye n'ekyokubiri ekya Makabeo, one bigendo additions mu kitabo cha Esther atene Daniel ngo ino kwegendereza ngo gula Bible awo no kwetu Bible ya Katoliki bweri Bible father nafe ya bamu gune kanga wefuli ya Quran yava Islam nedda Bible ya Katoliki ya bamu gune ka negwao kisitufu Bible ya Katoliki eze efomingibwa kwa kugamba nti okutuka ya kidogama nti kitabo che kutewa mu ngabo tuchina kitabo Bible Biblos nti lugendo lubande luwavu kubanga kama hafe iskusu na mazo kufa tugambe kale ya fa mwasa tumwesa tu wati wavili mwemo 29 30 au take out date asatu musatu ne wajja omusajja kutumanya obulungi kubaita Paulo. Paulo yajja tugambe nga ise miaka 3 ku 5. Yesu Kristo afudde. Aba tume ne balana ku kusasaana. Nga Pentecost yewedde ogenda kuigiriza mawanga agenja ulo. Nenga bawuziganya pola mpola. Ne wajja omusajja kutumanya obulungi kubaita Paulo. Paulo yajja tugambe nga ise miaka 3 ku 5 kama fezi kuzitonga fudde katumuteke kwasa tumu pate 5 Paulo amazo kuchuka kubanga tuina tulira mu story ya Acts of the Apostles wali testimony enkuru ya Paulo aze ku stage emigiza wa manyi nyo era nape muigiza wa mawanga na kwa gana batume wagenda nga kwa igiriza mu bitundu ebyenja ulo nga wetu bisoma mu bikolwa bya batume eche unisa wenso nga jemsa jamu yivu nga wamanye era ya soko kuandika mu soko kuandika ya wandika barua ya bango kuigiriza ya danga na wandikira barua iranga uweze ze kasibwa dalo bulunje nnyo ze tuita barua musanvu nga zo tuya kasada za Paulo nga wandikira mbitundu yali aigiriza di mubaluwa ezo nga agenda abanyonyola banange na bagamba kino kino bwe kiti mulebo tuno bwe muti baluwa ezo omusambu yawandikira be Roma esoka ne yokubiri nga wandikira be Korinti be Galatia na jule na kuzina stupid Galatians ya be Filipi esoka ya Tesalonika ate ne yawandikira Filemoni ezo dala za Paulo ile yaziwandika ile olimi lwe abageze munyo balwe kanya ne balwe tegereza ebaluwezo Paulo yaziwandika wakati wa 5 ne nkaga nga wayise emyaka 20 kwa 3 nga Yesu amazo kufa kwe kugamba nti wase emyaka 3 nga Yesu amazo kufa Paulo arayo kuwandika so kwebuza lwaki mukusoka wonna tebawandika
0: era
1: olwensonga ekisooka nga tumanyi edda nga ne kati bwekyali mu Uganda message zino zaali mu oral tradition nti abantu bagenda babuulira bannange kyali bwe kinebo kinebo kyabantu batuulanga ne banyonyola mukama Facebook Kristo byayogera omutume najja nabagamba ha fenne tuwaja naye tunywa naye yatugamba bwati ne bwati ne bwati kati atukabikwata edda nga walina obwongo obukwata pa kuwaffe bagenda nga byogerebwa paka Maliko Matayo, Luka, ne Yohana ate we bawandika. Bade nkyali ku kiri nti abasooka okuwandiika yasooka okuwandiika be tulina mu Bayibuli ekiragaano kino ekipya okukiragaano ekikadde yali Paulo wakati wa 5 n'enkaaga ng'awandiika ebbaluwa ezo omusanvu ze njogeddeko. Eyaddako yali Maliko. Maliko yali atambula nnyo ne Petero, tegeza yawulizanga nnyo Petero byayogera. Awonno nabiteka mu buwandiike wakati wa omusanvu mukama waffe Yesu Kristo amaze okufa nga wayise emyaka 4 kumpi mukama waffe Yesu Kristo amaze okufa eyaddako ate ye Matayo ne Luka wakati wa 8-5 nga wayise kumpi emyaka 5 mukama waffe Yesu Kristo amaze okufa nabagena abateeka bagena okunganya Matayo byazayogera ne Luka byazayogera Luka yatambula ni Paulo nga tumanyi era yawandika volume 2 ezayawamu emunefuka evangeli atenda nefuka ebikolwa bya batume lukono elimusaja na physician elimusaja nga yasoma nnyo era na abiteekamu tufuna evangeli eyo atene Yohana yasembayo wakati wa 9 ne 10 era bagamba yasingo kuwangala aona bamuulizange nnyo nebagendanga ebigambo bye babiwandika ate bivamu evangeli eno nga tujimanyi bwe yawandikibwa Luka waliwo ne baluwa endala ya Petero ya Yuda Yakobo neza Joni atene nokulabikirwa kyetuita Apokalipse Apokalipse wakati wa 10:10 ne 10:2 ezili baluwa endala za Paulo era zili wakati yao wakati wa 8 ne 7:8 aziwandikibwa bano bonna bawandiisanga ngalo nga bogamba kyetuyita manuscript nga bawandiika n'engalo zaabwe ne babiteeka mu buwandiike nga bawandiika kye bayita omuzingo volumen voluminous nga lwaba Yesu Kristo agenda okusoma mu kiggwa n'azingulula omuzingo n'asoma nti kwabeeranga ebintu kwabeeranga byonna byonna byonna Bayibuli yonna nti oba Matthew yonna kubeerako chapter emu yokka chapter ndalo onyajija kumuzingo mulala chapter yokusatu kumuzingo mulala chapter yokuna kumuzingo mulala bwotyo kati nabagenda nga bawandika babibunya mu bitundu byonna byonna byonna polampola bwetyo omulembo gwasoka bwe gwali
0: okay ulabye otya father bwe mpumula mu katono nnyo nezijawo oluyimba luno wakiri nga lulimu essaala ya papa

0: Yes, sobolo, ne, father, father, so ko fundi kire, so ke, so ke, demu jitundu etse by father, boli ya upozingo, dinako onoga taka kalala, netu so ke, tugenda awo, wanga, na kade katambu demu, time check, wenamalu genda ambu langu, nduza, jokuba tengize, katugenda awo father.
1: Kakati ensibu ya agenda yeyongera mpola ebintu bino nga bimaze okubuna mu nsi yonna kati nga tuyina ebiwandiikiddwa bingi ebiyita manuscripts naye nga tekinabeera kitabo kimu kyekutte awamu okugeza manuscripts eziri mu lulimi Olugereki ziri 15 mu 8 kati waliwo ekiragano kino ekipya kyendiko kyenkutteko ennyo olwaleero kyawandiikibwa mu nnimi kumpi lulimi lumu Olugereki ng'oggyeeko ebbanjiri ya Matayo yawandiikibwa mu Luyudaaya naye ezimu manuscripts zikyaliwo nga zijja ziwandika zijja ziwandiikibwa ne zikuumibwa tugeze waliwo kye tuyita Codex Vaticanus ebikuumirwa ne Vaticani ebyekyasa ekyokuna bikyaliwo nga woga nti nga baabiwandika mu mwaka gw'ebitaano bajja bakoppa mwaka ogudakola ne bakoppa kwoli ne bakoppa kwoli nanye bakoppa gundi ezo weziri atende Codex Siri Nightcus ekitundu ekinaye kiri wali mu British Library London ate ne wali Egypt ate ne Papyrus 52 enkulu enyeeyo eri wali mu kibuga ekye Manchester wali e England kati batandika okubikyusa nga biza mu Latini abantu nga babiza mu Latini kubanga lulimi lwali kukozesebwa ennyo mu Ekereziya yonna nga abantu babujjo bagenda bakyusa era batandika ne Evangeli ne Psalms ezikozesebwa mu kutendereza paka okutuuka Papa Damaso bwe yayita musajja we 392 Papa Damaso mbereberi n'ayita musajja we Jerome yayise kuyitalo we namugamba genda okuŋŋaanya eby'abantu bye bagenze bakyusa ogende nga obitereeza okolemu okukyuka okwawamu kitunakwesa mu Kereziya zonna awo nno nimagenda ngaba olisonga nti Damaso ono Yeronimo ono yali kafulu mu Latini mu Lugereki ate bagamba ne mu Luyudaaya kubanga ekitundu ekyokubiri kya kutranslatinga yasinzira nnyo ku Luyudaaya nga agamba amazima amatuufu gali mu Luyudaaya Hebraica Veritas era tugenda okwera binamu 5 nga ekitundu ekikulu akimaliriza kyonna kya Bayibuli okuŋŋaanya bino bya kiragano ekikadde byali bakuŋŋaanyiza n'agenda nga atunuulira n'ebiri ebiri mu lulimi Olugereki ate n'afuna translation entuufu ate n'okukyusa kiragano ekikadde kijja mu lulimi Oluyudaaya okizza mu Lulatini era gye tuyita eyo Vulgate Bible Biblia Vulgata eyo nno y'enkulu ennyo kati kubanga mirembe mingi yajja gikozesa era janga ne papa abaddako bajja bagitereeza paka nga tugiina kati era ebyo na byonna nga bikolebwa mu bitundutundu kubanga tewaliwo nkuba bitabo okuba ebitabo ab'Oluganda kwa jjo kutandise nga tutandise kye bayita printing era nga tumanyi nti printing atandika mu 1405 wakati wa 1405 1515 Johannes Gutenberg wali Mainz mu Germany yavumbula ekyuma ekikuba ekiprintinga naisi printing ene ya photocopying nti vuma pages nyinja okuba typewriter ate Gutenberg Bible nefuma mu 1555 eranga yali ekitabu ekyamaanyi Western Book ngoga kyatunde nnyo mukaseera ako nga bakuba Latin Vulgate Bible ekika kya Bible ya Latin je ngambye je tuita Vulgate Bible bwetyo ate nga Vatican Council 2 etudde Bible government yonna bakkiriza ebitabo byonna nga tubiina kati kyaliwo mu Council of Trent wali mwaka gwa 1546 era ensonga nti wajjawo Martin Luther amazeze okuva ku chachi wazeewo aprotestanti wazeewo bakalvinists wazeewo enzikiriza ez'enjawulo nga bali batwalako ebitabo ebimu bagamba tebakkiriza mu bbiri ebirala bituyita deutocanonical books ate nga ekizi ebikkirizaamu kati mu kusikomugwa okwo ekereziya nefuluma ng'evaayo nga kati bino by'ebitabo ebili mu kyetu canon wandidwa ko edusu yabe nabi ali wonge abantu abisoma ne kati bino ngatu bine sabu mu satu byemba gambye mu lutiko lwa 15 anamu mukaga wa Council of Trent ne babi gabye bino bino kubera mu Bible ngatu jina kati kitegeza ndi byaliwo nenga bili scattered nga osobola kusoma mu kitabo kyo nanga boya gadde ne ogandi kati bitekedwa wamu era byebyo kabino bitulina okusoma mu Bible nti yaliwo already Bible nayo katoka kasada nti byebino olukikola ilo Council of Trent lwaki kakasa awonno Bible ya Protestant oba kanuni ya Protestant nesigala ngeri ku kaga mukaga ate yaba katuliki nesigala ngeri ku nsavu mu bisatu transition zizo zikolebwa lukumu bisatu mwa chanamu ebili nabo abeddini endalane bajanga bakola transition zizabwe paka jituita John Wycliffe translation, William Tyndale yo yali amanyi nnyo atene King James version ezokuruda olwaba Protestant ingawe ngambye kuruda olwaffe eyaffe eya Vulgate eyo Latini badde nkulu nnyo era ng'ekozesebwa ate era ne Monsignori Mpuuga ngatandikiriza omulimu ogwo era naye yesibako ennyo ate nga bwatunulya n'ebyo kubijja mu Lugereki ate ne mu Luyudaaya nga yali abyekakasa n'atuwa Bayibuli ey'Oluganda eyaffe kumpi eyasooka ng'eri wamu mujje kugamba nti waliwo ebitundutundu ebifutansa okufuluma babatifala zema tasa okuyigiriza eddiini kuno nga babiteeka mu Luganda ate tumanyi nti Bible Society of Uganda yatandika okubeera registered November nga 24 okumwenda kaka munana era nga Reverend Asa Biala yali ayagala wabeerewo ntana ekitongole nga kigatta enzikiza zonna ezikiza mu Kristu okufulumya translate okukyusa publish okufulumya ate ne distribute okubunyisa kigambo kya Katonda mu nnimi ennansi mu Uganda wonna era nga ebadde nnyo ku mulimu ogwo okulaba nga Bayibuli zikubibwa nare nga tutuina ne Marianum Press wali yaffe yanga paka tuliki era nayo eri kumpi ku mulimo gwegumu bangi bakoze mulimo guno gw'okukyusa era nga tubebaza era nga basindikibwa abakugu mu nnimi Yudaya na Aramaic ate Olugereki Olatini ate ne nnimi enzaliranwa nebasobola okukyusa Bayibuli ne tujisoma nga bwe tugirina kati awo nno wojukwata manya nti okute kitabo kiise mu kusengejjebwa emyaka emingi ate ne mukukyusibwa okuva mu nnimi ez'enjawulo ate gwokikutuukiddeko paka mu Luganda lw'osoma
0: webale nnyo fata we balire ddala nzijawo buna bubiri bwokka naye nduuza bubona aba wayinza okuba kasimu akyalina kyayagala ayinza okukakuba ate bwabaawo n'oyo mukyala nabukomeko Sylvia Emaki ndiye kubuuzizaako nnyo webale nawe okuwuliriza
2: leero ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi ogw'ekkumi nyaffe ekereziya atuwa omutuukirivu Carol Acutis. Carol yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogw'okutaano mu 1991 mu London ekya Bungereza era bazadde be ye Andrea Acutis ne Antonia Salzano Acutis. Ono amanyiddwa olw'okukola okunoonyereza n'okuwandiika ebikwata ku byamagero bya Wukalisiti okwetooloola ensi yonna era yateekawo n'omukutu ku mutimbagano kwe yasanga ebiwandiiko bino nga tannafa era amanyiddwa ng'omuvubuka ow'ekyasa kino omutuukirivu. Carol ono bazadde be bagenda emiraani mu Yitale amangu ddala nga yaakazaalibwa. Okuva nga muto yalina obwagazi bungi eri enzikiriza enkatoliki era yeetabanga mu mmisa buli lunaku obutayosaamu yadde omulundi ogumu bwe guti. Ono yasomanga sapule era yeeyigiriza n'okukozesa kompyuta okusobola okubunyisa ekigambo kya Katonda naddala ku bikwata ku Wukalisitiya. Ono amanyiddwa olw'ekisa okulwanirira nga bye yasomanga nabo abo na inga babo nyabu nyezi wabanawe saa kono kuyamba abavu karu ya fange na kuzo mwezi kuminabili omwezi ugwe kumi mumuaka guan kumibili mumukaga kumiaka kuminetano ejobu kuru era ya fachirade cha kokolo wa musai echimanyi duanga lukemia karu ya langira Papa Francis Muluguru abesi minge na kuzo mwezi kumi omwezi ugwe kumi mumuaka guan kumibili mwabili ate papa lewo we kuminabana na mulangi ila mwatuki livunge na kuzo mwezi msambu omwezi ugwe umenda mumuaka guan kumibili abili mwetanu omutuki livu karo ya uleleza baku gumu vyo mabikali magezi ziite kompyuta awakoze sa kompyuta ne mitimba gano era chino chechimu kubimu iso omutuki livu wecha sa karo omutuki livu utusabili
3: hey mkulamu oni wano utudolo za tisoboka na ojisobola atisobola Kuzuku sabuongo. Choka.
4: Obudde bwebuno, owuliriza omukugu mu business. Anti, buno bwebudde bw'omukozi wakuno. Omukozi wakuno akutuusibwako. St. Cyprian High School Kyabakadde. Essomero lya Ferisangibwa Mukono, mu ssaza ly'e Kereziya, erye Rugazi.
5: Baaniriza nnyo mu kanyumiro kano ak'okwekulaakulanya. Leero tugenda kwogera ku kintu abantu oluusi kye mubuusa amaaso ng'ate nakyo kikulu nnyo mu bizinensi zammwe. Mugenda ne mufuna ebintu okuva mu makampuni nga Coca-Cola oba Pepsi, amakampuni gonna agaba supplying ebintu ne gakuweera ku bbeeyi eya wansiko osobole okutunda naawe ofuneko. Ate eky'omutawaana kye mukola ate mwe mwongeramu nnyo. Katugeze bakuwadde chupa ya soda bagikuweredde ku 8 ate gwe oyagala gitunda 13 kyokka ku neighborhood yagitunda 15 kati gwe tolaba nti oliowo ku neighbor atunda 15 agenda kukola bakasituba baagenda okuguza tebagenda kwenkanankana gwawe 13 bwogenda okuguza ekyalibadde ekikulu ennyo mu bizinensi zaffe nti ebintu ebyo tufuna nga tubijja mu makampuni ne batuweera ku bbeeyi ensaamusaamu naffe twalibadde tuwongeramu katini okusigala nga tusobola okutunda ku peesi oluusi eya kampuni oluusi n'okuvuganya na bannaffe tuliraganye nabo naye tugenda ne twagala amagoba agasusse okukkakkana bizinensi ng'ekulemye.
4: Ako kitaba kya Katumba. Omukozi wakuno abadde akutuusibwako St. Cyprian High School Kyabakadde somero ddungi eri omwana wo omulenzi n'omuwala kubanga liri ku musingi gw'ekereziya Katolika. Basomesa amasomo gonna aga arts and sciences, tutumbula ebitone by'abaana nga tuyita mu music, dance and drama kusa n'ebyemizannyo. Abasomesa baffe batendeke ng'ate baakuguka mu nkwata y'abaana. St. Cyprian High School Kyabakadde tusomesa abaana ku O-level nga tugoberera new curriculum kosa naba elevo. Essomero lyaffe lisangibwa Mukono mu ssaza ly'e Kereziya erye Rugazi. Tukubireko ku ssimu yaffe noti 7 4 3 1 2 8 oba noti 7 7 6 9 3 1 2 8. Tulina ne UNEB center number.
6: Eno je radio chechenda munyaka tonyise nyafama enkuru se ya magesi
0: 0755 783 5 3 0 7 5 3 0 7 5 3 0 7 5 3 0 7 5 3 0 7 5 3 0 7 5 3 0 7 5 3 0 7 5 3 0 7 5 3 0 7 5 3 0 7 5 3 0 7 5 3 0 7 5 3 0 7 5 3 0 7 5 3 0 7 5 3 0 7 5 3 0 7 5 3 0 7 5 3 0 7 5 3 0 7 5 3 0 7 5 3 0 7 5 3 0 7 5 3 0 7 5 3 0 7 5 3 0 7 5 3 0 7 5 3 0 7 5 3 0 7 5 3 0 7 5 3 0 7 5 3 0 7 5 3 0 7 5 3 0 7 5 3 0 7 5 3 0 7 5 3 0 7 5 3 0 7 5 3 0 7 5 3 0 7 5 3 0 7 5 3 0 7 5 3 0 7 5 3 0 7 5 3 0 7 5 3 0 Nyasatu. Not biri. Abali gomba awo madu. Mwena mbabuzi zaka. Abasawa awo mbabuzi zako mwena abe madu. Nabali mchitundu abali nanyewo. Mwami sebunya David gomba na mkubuzi zako nye webali kubayo. Webali kuuliriza. Banamitiana mwena mbabuzi zako bayakulu. Mwebali okubayo. Father. Father mutadde kubanga munanga agenda kwetegekera ate hey kuumulamu kokatono ate n'oluvannyuma yetekeretekere byenkya nti muwulira muyizi ati alino kere nyo ate banake webitio webidi na inga mbajukizanti masaje parish kusande ino egenda kubangi jaguze miaka kumi mkolo gulitande kasawanya saba sumba basti ni kasujia ye mutambizi ate banafa balala aba senti chizito nsambia eno kwaya na boba lina nyimba izanya fabikira maria kusande wano kwekerezia nsambia abana asobolo genda epaimo okulamaga ewa jirido irwana Daudi Okero sinje mitwaro 15 mulabe father Chibirige John Mary oba akulira abasamaria mu parishio oba mu kisomesa kyo bajja kubanga basobola okuyunga buterevu nga emitwaro 15 jantambula yokka tekuli kulya tekuli kunywa jantambula yokka byokusula tembira likirira mbagamye tituge na chibeho nga 19 mwezi ogujja mitwaro 3 jokka ya Uganda atalina passport funa ibaluwa yerosi ufune nanga mtu ate na kafana obeere nabyo byekwate.

0: program ya fayo bi kiresia tujimaliriza bwetu tyo omugama kukumu kuyita mu kire kirungi mugwebubaka omwezi guno gwama mabikira Maria gabo kutusibwa ku na miryango high school kulama
1: olunja mpuliriza olwaleero njagala okwogera ku sapuli nga evanjiri mu bufunze sapuli yemu ku neegayirira eziyitwamu okwebuulirira ku bulamu bwa Yesu Kristo. Kitabu omutukuvu Papa Paulo w'omukaaga yayeyogera ku sapuli bw'ati yagiyita essaala ng'evanjiri esimbye ku kyamagero eky'obulokozi obw'okwefuula omuntu. Kitaffe Papa Paulo w'omukaaga kati omutuukirivu yayogera ku sapuli nga evanjiri esimbye ku kyamagero eky'obulokozi obw'okwefuula omuntu, kubanga nga tuyita mu nnyaffe Maria kigambo mwe yeefuulira omuntu.
0: Baka obomwezi guno gwama mabikira Maria ngabo kutusibwa ku na miryango high school kulama esomero lye kyasa kino olw'ensomesa yaakyo enfayo y'abasomesa enkwata y'abaana ennungi bayamba okusoma obulungi kubanga ly'essomero erisomesa ensomesa ey'omutindo mu Uganda. Terikoma mu kusomesa bya mu kibiina byokka wabula n'ebyemikono babitendeka abayizi babangula abayizi mu mpisa games and sports babifaako nnyo ate nga ne school fees zezisoboka ery'omuzadde litwala amasomo ga arts ne science lyaniriza abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi environment y'essomero tisangikasangika kwewandisa kugenda mu maaso ave ejinjoba e Kampala ovira mu seeta otambula kilomita emu ku mukono gwo ogwa kkono okumanya ebisinga okuba ku nooti musanvu nooti emu 69 5726 oba ku nooti 7 8 2 7 9 7 4 2.
2: Twesoze sawi ndala time check Esawa siwezi mukaga Esie chino Time check kutusi wako
0: MTN momo Sasula momo loni yomu vude Olinyiso muendo kwen simbi za loni yezi kuwebwa Eroze ule mkasera woze tagira Nyigaste momo kaga tanu star
2: Eno ya radio chenda munyaka tunyese nyafama
3: Radio ya Kelezia.